0: Medicare time!
1: Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi, kahit gabi. Minsan naman, namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butihin.
3: Magic

0: cafe ako.
1: Ako si Catherine Alvarez, taga rito sa Bangar La Union.
2: Mula nung umiinom kayo ng best cafe, ano naman po yung magandang naidulot ito sa inyong katawan?
1: Actually, pumayat ako and then yung blood sugar ko is na-maintain ko. But every morning ko lang itong tinatake. Pero okay naman. More than 6 months. Pero ang daming nag-lose ako ng weight ko ng 12 kilos. Try po ninyo. Maganda. Bukod sa maganda, masarap pa.
3: The Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix can magatang ti groseria can botika dita lugaryo.
4: Mahilig ka ba sa pansit batil patong? Sagot ka na ng Bembang's Pansiteria. Fresh meat ang gamit dito kaya siguradong masarap at sulit. They serve regular 100, special 120, super special 150, and overload 180. Available din ang Dilao for takeout orders. 300, good for 3 to 4 persons. 400, good for 5 to 7 persons. 500, good for 8 to 9 persons. And 700, good for 10 to 12 persons. May promo pa! Kapag nag-order ka ng worth 150 to 180, may free soft drinks ka. At kapag nakapag 5 pansit ka, may 1 free pansit ka pa. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-Bembang's Pansiteria na! Bukas sila Monday to Sunday, 7 a.m. to 7 p.m. For your orders, call 0969-570-8823. Pagmamayari ni Rosemarie Trumata, Getalado, matatagpuan sa Gonzaga Extension, Ugat Norte, Tuligrao City, malapit sa Barangay Hall. Magandang balita sa lahat! Hanap niyo ba ang 100% wellness at protein hub na swak para sa inyo? Narito na ang kauna-unahang protein hub sa Tuguegrao City. Ang tahanan ng number one protein shake in the world. Delicious, nutritious, guilt-free. Bakit nga ba patok ang kanilang shakes? Low calorie, protein-based, plant-based, at loaded with 19 vitamins and minerals. Perfect bilang meal replacement para sa weight management. At hindi lang yan, mayroon din silang fat burner, energizing drinks, antioxidants, detox, cleansing, carb blocker, fat blocker, at marami pang iba. Mga benepisyo, feel energized, stay fit and satisfied, at nourish your body the healthy way. Bisitahin ang M2B Wellness and Protein Hub sa 67C Old Silawan, Caritan Centro Highway, Tuguegrao City. For takeout orders, tumawag sa 0960-811-6096 or 0935-918-5325. On by Trisha May Binwa.
5: All-time favorite love song.

0: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
1: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
0: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
1: May kaibigan na nag-suggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko at maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap kung isa kang diabetic. Nakakaranas ng problema sa mata. Highly recommended ko ang iBerry.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mahilig ka ba sa pansit? Ikaw ba'y traveler na mahilig mag-stopover? Hanap mo ba ang comfortable place na may good ambiance? Tara na sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Tikman ang solid na sarap ng pansit Batil Patong at pansit Kabagan. Classic, 100 pesos. Premium, 120 pesos. Overload, 150 pesos. Mega Overload, good for 2 persons, 250 pesos. May promo pa, 10 plus 1 free. Meron din silang pares. 2 cups of rice, 80 pesos. Overload with only rice, 150 pesos. Habang hinihintay ang iyong order, pwede ka munang magpa-car wash. May free coffee pa. Dito na tayo sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Located at Maharlika Corner, Cabalza Street, Benguerillo, Tuligarao City. In front of City Mall. Para sa takeout orders, tumawag sa 0915-401-4945. Open daily, 8 a.m. to 9 p.m. Like and follow their Facebook page, Hydro Car Wash and Boss Pansiteria. Mga kaibigan, good news! Hanap nyo ba ay good quality na benta?

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa kutuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Hindi lang to pares, ito ang kapares mo sa buhay. Mura na, kakaibang lasa pa. Best pares in town. Dito lang yan sa Akiros 8 Pares. Dito, siguradong sulit ang bawat kain dahil sa kanilang pares meals na may anlisabaw at anlitaba. They serve solo beef pares, classic beef pares, laman loob pares, karahay pares, combo pares, loaded pares. Meron din silang Yang Chow Chicken Meals, Yang Chow Pork Meals, Beef Mami, Goto, Lomi at Lugaw. At para sa mga pancit lovers, meron din silang classic pancit patil patong at pancit kabagan. Samahan pa ng malamig na soft drinks. Akiros 8 Pares, located at Tabacalera Grounds, Mabini Street, Ugaksur, Tugigaraw City. Malapit sa SM Downtown at St. Louis Main Campus. Open Monday to Sunday, 8 a.m. to 10 p.m. For takeout orders, call 0965-776-9003. Empanada ba kamo? Paborito nyo rin ba ang empanada? Lalo na ang authentic Ilocos empanada? Kung hanap nyo ang masarap, crispy at talagang pinipilahan ng lahat, tara na sa Calle Ilocos Empanada. Tikman ang kanilang mga best sellers. Regular empanada, vegetable and egg, 50 pesos. Vegetable, egg and longganisa, 75 pesos. Vegetable and 2 eggs, 70 pesos. Vegetable, 2 eggs and longganisa, 95 pesos. Vegetable, 2 eggs and 2 longganisa, 115 pesos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sa Calle Ilocos Empanada na tayo. Open Monday to Sunday, 9 a.m. to 10 p.m. Main branch, located at College Avenue, katabi ng Palawan Pawn Shop. Branch 2, located at Mabini Street, Tugigaraw City. Tapat ng Power 3 Montessori School. Malapit sa SM Downtown. Para sa advance order o pick up, tumawag sa 0960-525-2583. Meron din sila sa Weekend Night Market in front of Henderson Shoe Plaza. Sa kanila din ang V-Mars Food House, Lutong Ulam.
3: I got my head out this show.
4: Magic on 10-1. All in one program. Magic on 10-1.

Ihahatid namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, katambay mo. Ayaw.

0: Magic. Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
1: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
0: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
1: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention.
0: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Mahilig ka ba sa pansit batil patong? Sagot ka na ng Bembang's Pansiteria. Fresh meat ang gamit dito kaya siguradong masarap at sulit. They serve regular 100, special 120, super special 150, and overload 180. Available din ang Dilao for takeout orders. 300, good for 3 to 4 persons. 400, good for 5 to 7 persons. 500, good for 8 to 9 persons. And 700, good for 10 to 12 persons. May promo pa! Kapag nag-order ka ng worth 150 to 180, may free soft drinks ka. At kapag nakapag 5 pansit ka, may 1 free pansit ka pa. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-Bembang's Pansiteria na! Bukas sila Monday to Sunday, 7 a.m. to 7 p.m. For your orders, call 0969-570-8823. Pagmamayari ni Rosemary Trumata, Getalado. Matatagpuan sa Gonzaga Extension, Ugat Norte, Tuguegrao City. Malapit sa Barangay Hall. Magandang balita sa lahat! Hanap niyo ba ang 100% wellness at protein hub na swak para sa inyo? Narito na ang kauna-unahang protein hub sa Tuguegrao City. Ang tahanan ng number one protein shake in the world. Delicious, nutritious, guilt-free. Bakit nga ba patok ang kanilang shakes? Low calorie, protein-based, plant-based, at loaded with 19 vitamins and minerals. Perfect bilang meal replacement para sa weight management. At hindi lang yan, mayroon din silang fat burner, energizing drinks, antioxidants, detox, cleansing, carb blocker, fat blocker, at marami pang iba. Mga benepisyo, feel energized, stay fit and satisfied, at nourish your body the healthy way. Bisitahin ang M2B Wellness and Protein Hub sa 67C Old Silawan, Caritan Central Highway, Tuguegrao City. For takeout orders, tumawag sa 0960-811-6096 or 0935-918-5325. Owned by Keisha May Binwa.

0: Magic FM.
1: Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
2: Gabay Kalusugan. Gabay Kalusugan.
1: Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan.
2: Gabay Kalusugan.
3: Iberg na Iberg na oras manin. 0917-564-6789 iti hotline number tayo. O, nagtay naangot ikilikili na dita at anabarat ipanyin po na ababoy mo, di ba pan makitungtungtung dita karubag nagangot akilikili. Ito naman minsan, ha? Lisyanda kang tupa yan. Ayan. Tirain detan iti Dr. M's tawas. Detan dapat nga sabun mo no kwa yan. Ayan mo mo detan no tawas ang mumun. Tiket na nga sabun detan. Pangikat itihan nga nasuding nga angot iti kilikili. Ayan. Inaramid tayo detan Dr. M's tawas. Ninayunan tayo pa iti ingredients na. Isuray tayo tayo niacinamide. Ayan. Isuray tayo apo iti mang lightens. Para kadagiti nangisit nga kilikili. Papintasin na detan kaka. Medyo makita mo ka at nga aglights. Ayan. O dadya ngisit-ngisit na no kwa. Dagiti nang ngisi, tapo nga singsingit. Oh, dapat na datpang tiramon. Ayan, Dr. M sa tawa 70 pesos lang. Ti may isang kasabunte dita. Magatang yung kadagdam amin nga butikawen. Ken siyempre, dagiti udumit ti pimples na, aduti pekas na. Especially panagpupudot, nung napudot ka, dito panagpepekas, panagpipimples. Ayan, o oh, edamit sabunte para dita. Ira charcoal soap ti masapul mo dita kakawen. Ang pala nagbaliw ti presyo na sa nga gasot pailaeng iti may isa. 100 ml data karuba dua bulan mo nga usaren. Gin pati ubing mabalin niya usaren. Pati nila kay mo mabalin naman niya usaren data ka. Ang nagaputa pang pekas kin pang pimples dagitila da pimples na da pekas na agusar. Tapno ma-prevent dagita nga problema ti kudkudil ka ka. Eh data na agusar kan ha? Ira charcoal soap. Available ka dagiti mamin nga butika plus adapay may isa. Wen, anya di dyan may isa. Ira 3-in-1 so paramit ka dagiti. Ado tiring kels na kayat mo ka di mas nakinkinis na pudpudaw nga kudin. Ay kita ita, hindi ka aramat.

0: kaso yung remedy nyo, mabalin nyo ti agtsaa, iti Dr. M's Amazing Tea. Aya, doon yung pagriing mo ti bigat, di aong pa tinagyan ti tiyan mo, agtsaa ka nga dagusan. Iti Dr. M's Amazing Tea. Aya, idiretsyom iti 6 months, kita ay dakil may tulong na tapno mapuka doon ito problema. Kagayem nga naganan, nga fatty liver. Ti babae kinalaki, posible nga karoon ti fatty liver. Aya, especially no medyo nalukmag. So nga, amo yun, nuhan namin nga maagapan ito fatty liver. Posible nga tinag ti problema nga liver cirrhosis, posible nga ipatay dito nga sakit ka. So nga, no fatty liver pa lang, ay i-address mo dito nga ka. At saka iti Dr. M's Amazing Tea. Aya, bakit na ito yung Dr. M's Amazing Tea tayo gayem. Mayatmet ka dagiti babae, especially dagiti kang kanayan, nagsakit ti pusong na, nagsakit ti pusong mo dito, at saka Dr. M's Amazing Tea. Gumatang kan kadagiti amin nga butika, at dati magatang mga minan kadagiti amin nga butika, uray sa dinukakati ayan mo eh.
1: Kapi nga herbal!
2: Kapi nga natura!
0: Nasundi pa ng dingdinggig ah, kadagiti taga Pangasinan.
1: Yung sariyal.
0: CSI Supermarket ah.
2: Store!
0: St. Joseph Drugstore, all branches magatang yun ang itiga Dr. M's Amazing Tea. Ken syempre nagitiga kapkape tayo ha? Ken uro itiga barbarong kape tayo. Dr. M's 36-in-1 Coffee magatang ulit ay ken ni CSI ken St. Joseph Drugstore kaka.
1: Natural
0: alawan sakpay ngagpakadak ulitik ah, nagitig kalbo anyo palubos ang agtapos tumala na ito yung taon dito yan eh, kaparbarong baro pa lang atawain. Kalbo kayo tuman next year rin. Ah, tatapay lang ang gramat kan. Ah, ira shampoo gagayem. Especially no medyo kwa pala tabuok mo. Aglaglagas pa lang. Wen. Oh, tirahim retan. Ira shampoo. 2 minutes nga agtalino. Di shampoo di buok mo sakpay mo balawan. Tap ni itika sa maya. Ah, iti panagsingising panagpuskul tabuok mo. Okay? Awan garutan iti oras. Siak malin atik pakada. Siak ni JD Zon.
1: Sa Tibes Cafe.
0: Magbatbati tinimbang kabigat tayo amin.
1: Sumalun at multi-resistensya.
0: Naimbang.
3: Sa mga gustong bumili o nagbabalak bumili ng kanilang dream car, dito na tayo sa MV Cars Dealer of Quality Cars. 100% sure and fast financing approval. 100% legit car dealer. 100% all units are not flooded. 100% no engine issue guaranteed. 100% excellent engine performance. Bring your trusted mechanic. MV Cars Dealer of Quality Cars, dito sa Cagayan, the most trusted car dealer. Pang sportsman o pang family ang hanap ninyong sasakyan, available dito. Cash or financing ay pwedeng-pwede sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Pwedeng-pwede ka rin magpa-reserve ng gusto mong dream car. Ano pang hinihintay mo? Magpunta na sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Located at 599 Zone 4, Cusipag Street, Cagay, Tuguegarao City. 3-minute drive from Robinson's. Or you can check their Google Map. Visit their Facebook page, MV Cars Dealer of Quality Cars, owned and managed by Mr. Michael Torida Canceran and Dr. Victoria Carion Canceran. For your appointments, call 0917-182-8614.
4: Sa mga nagbabalak magpagawa ng kanilang mga bahay, hanap niyo ba ang affordable na bilihan ng inyong hardware materials? Tara na at magpunta sa AAA Hardware and Construction Supplies. Nagde-deliver sila ng gravel and sand, hollow blocks, at iba't ibang klase ng hardware materials. Kumpleto sila ng mga materyales na kailangan ninyo para sa inyong construction needs. Presyong pangmasa at dekalidad ang kanilang mga produkto. Para sa inyong mga orders, tumawag sa 0997-856-7785. That's 0997-856-7785. Matatagpuan ang AAA Hardware and Construction Supplies sa Main Trauma Road, Atulayan Norte, Tuguegarao City. Mayroon din silang Branch 2 sa Palwasur, Tuguegarao City. Pagmamayari ni na Mr. and Mrs. Dan Ian Lee at Evelyn Lee. Ang AAA Hardware and Construction Supplies ay tumatanggap ng free delivery. At kung maramihan ang inyong order, may discount pa kayo. Mahilig ka ba sa pansit? Ikaw ba'y traveler na mahilig mag-stopover? Hanap mo ba ang comfortable place na may good ambiance? Tara na sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Tikman ang solid na sarap ng pansit Batilbatong at pansit Kabagan. Classic.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa kutuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP.
2: I got my head out this show.
3: Magic Kuntentuan. All in one program. Magic Kuntentuan.

Ibabatid namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, katambay mo. Ayaw!

0: mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: Sa naman taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po uminom ng ating rice coffee?
1: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago ang araw po po, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
2: Opo.
1: Tapos pangalit. Tapos ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang breakfast ang araw. Tama. Malakas kumain. Malakas ang pangangatawan ko. Malakas.
0: Opo. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Mahilig ka ba sa pansit batil patong? Sagot ka na ng Bembang's Pansiteria. Fresh meat ang gamit dito kaya siguradong masarap at sulit. They serve regular 100, special 120, super special 150, and overload 180. Available din ang Dilao for takeout orders. 300, good for 3 to 4 persons. 400, good for 5 to 7 persons. 500, good for 8 to 9 persons. And 700, good for 10 to 12 persons. May promo pa! Kapag nag-order ka ng worth 150 to 180, may free soft drinks ka. At kapag nakapag 5 pansit ka, may 1 free pansit ka pa. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-Bembang's Pansiteria na! Bukas sila Monday to Sunday, 7 a.m. to 7 p.m. For your orders, call 0969-570-8823. Pagmamayari ni Rosemary Trumata, Getalado, matatagpuan sa Gonzaga Extension, Ugat Norte, Tugigrao City, malapit sa Barangay Hall. Magandang balita sa lahat! Hanap niyo ba ang 100% wellness at protein hub na swak para sa inyo? Narito na ang kauna-unahang protein hub sa Tugigirao City, ang tahanan ng number 1 protein shake in the world. Delicious, nutritious, guilt-free. Bakit nga ba patok ang kanilang shakes? Low calorie, protein-based, plant-based, at loaded with 19 vitamins and minerals. Perfect bilang meal replacement para sa weight management. At hindi lang yan, mayroon din silang fat burner, energizing drinks, antioxidants, detox, cleansing, carb blocker, fat blocker, at marami pang iba. Mga benepisyo, feel energized, stay fit and satisfied, at nourish your body the healthy way. Bisitahin ang M2B Wellness and Protein Hub sa 67C Old Silawan, Caritan Centro Highway, Tugigrao City. For takeout orders, tumawag sa 0960-811-6096 or 0935-918-5325. Owned by Trisha May Binwa.

0: Siat ni Mel alias 5-6 kita garan kawayan sa Bella. Ada medyo kabkabaw kun sir. Gaputan kapkapenak iti best copy gold. Pimintas ti memoryak ta amamin nga digiti pautang ko kahit ang kumalipatan eh. Buray numa maturog ako. Da kayo nga dumdungeg. Agusar kayo iti produkto iti J-Do Marketing ta digito eh. Kahit napintas iti maitid na nga salon at iti magbagitay.
1: Magatang ti groseria ken botika dita lugaryo. Defensa
2: ti sa mga gustong bumili o nagbabalak bumili ng kanilang dream car, dito na tayo sa MV Cars Dealer of Quality Cars. 100% sure and fast financing approval. 100% legit car dealer. 100% all units are not flooded. 100% no engine issue guaranteed. 100% excellent engine performance. Bring your trusted mechanic. MV Cars Dealer of Quality Cars, dito sa Cagayan, the most trusted car dealer. Pang sportsman o pang family ang hanap niyong sasakyan, available dito. Cash or financing ay pwedeng-pwede sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Pwedeng-pwede ka rin magpa-reserve ng gusto mong dream car. Ano pang hinihintay mo? Magpunta na sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Located at 599 Zone 4, Cusipag Street, Cagay, Tuguegarao City. 3-minute drive from Robinson's. Or you can check their Google Map. Visit their Facebook page, MV Cars Dealer of Quality Cars, owned and managed by Mr. Michael Torida Canceran and Dr. Victoria Carion Canceran. For your appointments, call 0917-182-8614.
3: Sa mga nagbabalak magpagawa ng kanilang mga bahay, hanap niyo ba ang affordable na bilihan ng inyong hardware materials? Tara na at magpunta sa AAA Hardware and Construction Supplies. Nagde-deliver sila ng gravel and sand, hollow blocks, at iba't ibang klase ng hardware materials. Kumpleto sila ng mga materyales na kailangan ninyo para sa inyong construction needs. Presyong pangmasa at dekalidad ang kanilang mga produkto. Para sa inyong mga orders, tumawag sa 0997-856-7785. That's 0997-856-7785. Matatagpuan ang AAA Hardware and Construction Supplies sa Main Trauma Road at Atulayan Norte, Tuguegarao City. Mayroon din silang branch 2 sa Paluasur, Tuguegarao City. Pagmamayari ni na Mr. and Mrs. Dan Ian Lee at Evelyn Lee. Ang AAA Hardware and Construction Supplies ay tumatanggap ng free delivery. At kung maramihan ang inyong order, may discount pa kayo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, katawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP.
2: Hi, this is Jade for today's Word to Live, brought to you by Magic FM, Katambay Mo. A single act can have a domino effect. This was the case when Adam sinned. When sin entered the world, everything turned upside down. The beauty of God's creation was marred. All hope seemed gone because death and sin had disrupted perfection. From then on, every person born on earth has been affected by sin. The power of sin at work in our lives is the plight of fallen humanity. But in the midst of the chaos of sin, God gave us grace through Jesus Christ. Jesus is the epitome of grace reigning over sin. Sin brings death and decay in our lives. Jesus brings life and renewal. Where sin leads to punishment, grace gives us access to God and makes it possible for us to have a personal relationship with Him. Romans chapter 5 reminds us that we were once slaves to sin and death ruled over us. Romans chapter 5 reminds us that we were once slaves to sin and death ruled over us. But Jesus' sacrifice on the cross changed everything. Because of Jesus, God extends grace to us and accepts us as His own. We who were once slaves are now rulers. We were headed to death, but Christ stepped in and saved us. Praise God! Sin is no match for grace, because grace reigns over sin. Dear God, when I feel weak and overpowered by sin, please remind me that grace reigns over sin. Your grace amazes me and helps me to live a life of victory. In Jesus' name I pray. Amen. That has been Your Word to Live with Jade, brought to you only by Magic FM, Katambay Mo.
1: Magic.
0: Magic FM News Today. Kasama ang mga katambay natin sa iba't ibang stations nationwide. Tatambayan natin ang mga balita mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mula alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tambayan ang mga pinakabagong balita. Magic FM News Today. Hatid sa inyo ng Magic FM. Katambay mo sa pagbabalita. Balita.
3: Isang mapagpalang araw ng Lunes, mga katambay. Sa panibagong linggo ng Mayo taong 2026, ako ang inyong abang lingkod, Katambay Glenn Bikibel, kasama ang ating mga tambay reporters upang ihatid ang mga mainit na balita ngayong araw. At ito ang Magic FM News Today ng Magic FM, Katambay Mo.
1: Magic FM News Today.
3: At sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga balitang international, WHO na nanatiling nakatutok sa global negotiations ng pandemic agreement. Unang $10 billion ng Japan oil support, posible na makinabang ang Pilipinas. U.S. President Trump hindi kontento sa proposal ng Iran. Tension sa allies lumalala. Aung San Suu Kyi, na dating leader ng Myanmar, inilipat sa house arrest. At sa ating mga balitang national, 106 votes para ma-impeach si VP Sara, hindi mahirap lampasan ayon kay Kong Ridon. Mungkahing pagbuwag sa Saguniang Kabataan ni DILG Secretary Rimulya, binatikos ni Kabataan Party List Rene Co. Posibleng umabot sa 62 pesos per kilo ang presyo ng bigas ngayong Setyembre. Dahil sa tensyon sa gitnang silangan, merkado ng crypto humina. At send-off ceremony para sa ASEAN Summit 2026, ginanap ng pambansang pulisya. At sa atin naman ang mga balitang probinsya. Cebu City Jail, patay ang isang PDL. Nakitaan ang sinyalis na ito'y binugbog. 700 pulis ng PRO-13 nakadeploy sa Agusan del Sur para sa palarong pambansa 2026. Isang bangkang pandaga tumaob at lumubog habang nasa tubig ng Siargao Islands. Talyer sa Sheriff Aguac niratrat ng riding in tandem. Isa ang patay, tatlong sugatan. 2 drug personalities arestado sa by-bus operation sa Sindangan. At sa atin namang balitang sports, mga katambay. Mapapasama sa U.S. National Boxing Hall of Fame 2027 si Manny Pacquiao. Para naman sa ating balitang showbiz, Thalia bet bumalik sa Pilipinas dahil sa bini. At para sa mga detalye ng mga balitang yan, mga katambay, sa ating mga paunang balitang international.
1: GFL International News.
3: Nagpatuloy ang mga member states ng World Health Organization o WHO sa pag-usad ng trabaho sa Pathogen Access and Benefit Sharing o PABS Annex, bahagi ng WHO Pandemic Agreement. Sa Geneva, nagtapos ang resume session ng 6th meeting ng Intergovernmental Working Group o IGWG na nakatuon sa PABS system. Ang resulta ng pag-usap ay iharap sa 7th-9th World Health Assembly o WHA ngayong buwan. Dahil kailangan pa ng karagdagang negosasyon, tatalakay ng WHA ang pagpapatuloy ng IGWG work alinsunod sa resolusyon ng WHA 78.1. Ayon kay WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, may totoong progress ang nagawa at inaasahang malalampasan ng mga pagkakaiba sa patuloy na negosasyon. Layunin ng PAB system ang patas na pagbabahagi ng pathogens at benepisyo gaya ng vaccines, diagnostics, and therapeutics. Inaasahang magpapatuloy ang IGWG sa 7th meeting mula ngayong Hulyo 6 hanggang 17 sa taong ito. Samantala, tiwala si Japan Special Envoy to the Prime Minister Kishida Fumio na kabilang ang Pilipinas sa mga unang makikinabang sa $10 billion na energy support initiative ng Japan para sa Asia. Ang sa gitna naman, ito'y sa gitna ng tumitinding krisis sa supply ng langis. Sa pagbisita niya sa bansa, iniabot ni Kishida ang liham ni Prime Minister Takaichi Sanai kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagpapahayag ng intensyon ng Tokyo na palakasin ang kooperasyon sa energy resiliency sa ilalim ng Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Asia o Power Asia. Ayon kay Kishida, inasahang isa ang Pilipinas sa mga unang tatanggap ng tulong mula sa nasabing programa na layong patatagin ng supply ng enerhiya sa reyon sa gitna ng global disruptions. Tinalakay rin sa pulong ang pagpapalalim ng kaugnayan sa larangan ng liquefied natural gas o LNG at nuclear energy, pati ang pagpapalawak ng mga proyekto sa ilalim ng Asia Zero Emission Community o AZEC, kung saan may mahigit 30 proyekto na umuusad sa bansa.
1: Magic FM News Today.
3: At dumako tayo sa atin namang mga paunang balita ng national.
1: Mga pangyayari sa buong bansa, ating alamin sa Balita National.
3: Isang 106 na boto para ma-impeach si VP Sara ay hindi mahirap lampasan ayon kay Ridon. Yan ang balitang tinambayan at ihatid sa atin ang ating katambay mula Magic FM Tugigaraw, katambay Jeneline Montilla. Ibalita mo.
1: Magic FM News Today.
4: Kumpiyansa si Terry Ridon na makakakuha ng sapat na boto ang House of Representatives of the Philippines para ma-impeach si Sara Duterte. May 53 na boto na wano sa committee na nagsasabing may probable cause at kailangan ng hindi bababa sa 106 na boto para maipasa ang impeachment sa Senado. Target din nilang umabot sa mas mataas na bilang tulad ng nakarang 215 na boto noong 2025. Nakaschedule na aprobahan ng komite ang report at articles of impeachment at posibleng maipasa ito sa plenaryo at maipadala sa Senado sa loob ng susunod na 2 linggo. Para sa Magic FM News Today, ito po si Jeneline Montilla ng Magic FM Tugigiraw. Katambay mo sa pagbabalita.
3: Maraming salamat, katambay Jeneline Montilla ng Magic FM Tugigiraw. Samantala, magugunitang iminukay ni Rimolya ang pag-abolish sa saguniang kabataan matapos masuspende ang 2 SK chairperson sa Makati City dahil sa pagkakasangkot ni umano ng mga ito sa korupsyon. Ngunit ito'y binatikos ni Kabataan Party List Representative Attorney Rene Co, si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimolya sa mungkahin nito na buwagin ang saguniang kabataan dahil sa katiwalian na kinasasangkutan ng 2 SK chairperson sa Makati City. Ayon kay Co, matagal na nilang itinutulak na ang political dynasty ang dapat na buwagin. Kadalasan umanong walang nagiging choice ang kabataan at napipilitan na lang na sumailalim sa bulok ng sistema. May tuturing anyang hipokrito ang gobyerno na tatanggalan ng espasyong mamumuno ang mga kabataan dahil sa korupsyon habang bulag-bulaga naman ang matagal ng sistema ng korupsyon sa Malacanang. Tila nilalahat umano ni Rimolya ang SK officials gayong 2 lamang sa mahigit 42,000 na SK chairperson sa buong bansa ang isinasangkot sa katiwalian. At sa dagdag na balitag national, itinuturing na reasonable ng isang grupo ng mga magsasaka ang pagtaya ng maaring umabot sa 60 pesos hanggang 62 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas ngayong Setyembre. Sa isang panayam, sinabi ni Magsasaka Party List Chairman Attorney Argel Kabatmat na bagamat may pagtaas ng presyo, makakatulong ito sa mga magsasaka upang makabawi sa patuloy na pagmahal ng mga gastusin sa produksyon, lalo na sa mga pataba o abuno. Gayon man, nilinaw ni Kabatmat na hindi pa rin nangangahulugan ito na malaking kita para sa mga magsasaka dahil nananatiling mataas ang presyo ng mga farm inputs. Anya, kung magtitipid naman sa abono, tiyak na mababa ang ani na lalo rin makakaapekto sa kanilang kita. Umaasa naman ang grupo na hindi lalagpas sa 60 pesos hanggang 62 pesos ang presyo ng bigas upang hindi rin mabigatan ang mga mamimili. Ayon sa kanila, ang layunin na makamit ang pata sa presyo para sa parehong magsasaka at consumer. Ipinahayag din ni Kabatbat ang pangamba sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan na maaaring magdulot ng domino effect sa pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin kabilang na ang bigas.
1: Magic FM News Today.
3: At sa atin naman mga paunang balitang probinsya.
1: Walang kawala ang balita, laging naoobserbahan hanggang dulo ng mga probinsya. Sa News Today, Balitang Probinsya, Balitang Probinsya.
3: Natagpuang patay at may mga pasa sa hita bukod pa sa sugat at pamamaga sa pribadong parte ng katawan ng isang person deprived of liberty o PDL sa Cebu City Jail. Batay sa impormasyon na naiulat Batay sa impormasyon na naiulat nitong Biyernes na nakasaad sa death certificate ng Yumaong PDL na sudden cardiac death due to acute coronary syndrome ang ikinamatay nito. Lumabas naman sa autopsy na may mga senyales na binugbog at naghihirap ang inmate bago pumanaw. Natagpuan itong nakahandusay sa sahig. Sinabi rin ng forensic examiner na nakita ng defensive wound ang PDL at tila hindi lang siya isang beses na binugbog. Patuloy ang Bureau of Jail Management and Penology Central Visayas sa pag-imbestiga sa pagkamatay ng lalaking PDL na may kasong statutory rape. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Samantala, nasa 700 pulis ang magsisilbing security personnel ang ipinadala ng Police Regional Office 13 sa Agusan del Sur upang matiyak ang ligtas, mapayapa, maayos at matagumpay na palarong pambansa 2026 na gaganapin mula Mayo 24 hanggang sa katapusan. Ayon kay Bureau 13 spokesperson, Police Major Jennifer Umiter, ang mga nakadeploy na tauhan ay binubuo ng 50 mula sa Agusan del Norte Police Provincial Office, Surigao del Norte at Surigao del Sur PPO, 30 mula sa Butuan City Police Office at 120 mula sa Regional Mobile Force Battalion 13. Bukod pa ito sa 400 tauhan na sasailalim sa pagsasanay sa Basic Internal Security Operations Course o BISOC, ngunit magsisilbing unang augmentation force upang matiyak na mapanatili ang kahandaan sa operasyon. At sa pang balitang probinsya, matagumpay na nailigtas ang 32 tripulante sa isang pangkag dagat matapos itong mahati sa kalahati habang naglayag sa karagatan ng Barangay Corridor, Dapa, Siargao Islands, lalawigan na Surigao del Norte nitong nagdaang Huwebes. Sa Dalampasigan at isla, ayon sa Coast Guard Station Surigao del Norte, tumaob ang barkong LCT Pacifica 3 dahil sa malalaking alon, ngunit nasa kalagitnaan pa ito ng patungo sa bayan ng Claver. Sa kasalukuyan, tinasa na ng PCG ang posibleng epekto sa kapaligiran ng dagat sa naturang insidente. Yan ang mga paunang balita dito sa Magic FM News Today ng Magic FM, Katambay Mo. Huwag aalis at tambayan iba pa mga balita at impormasyon sa aming pagbabalik. Makalipas lamang ang ilang sandali.
0: Magic FM News Today.

0: Siak ni Katarina Lumawig Tupino from Purukuan, Balagan, San Mariano, Isabela. 62 years old.
1: Tanan di kanyang narik natay, pinag-usar tayo di best cafe mo.
0: Tapos asin na po, tahan mga kirkiraos di buksit ko. Hanga kaslantan nga dati, agbubusogak ng mga daytan, as asin na po talaga maya. Tundi yelap tahang pa nga kibkibati barukong ko.
2: Di best cafe, 8-in-1 coffee mix, ken magatang ti groseria, ken botika, di talugaryo.
3: Magic FM News Today.
4: At kami ay muling nagbabalik upang ihati di ba pa mga balita at impormasyon dito sa Magic FM News Today ng Magic FM katambay mo. Sa ating mga balitang international.
3: Magic FM International News.
4: Ipinahayag ni U.S. President Donald Trump na hindi siya nasisihan sa pinakabagong alok ng Iran para sa negosasyon. Hudyat na maaaring magpatuloy ang deadlock sa digmaan. Ayon kay Trump, may mga hinihingi ang Tehran na hindi niya kayang tanggapin kahit nagpapatuloy ang komunikasyon ng dalawang panig. Samatala, sinabi ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na bukas ang Iran sa diplomasya kung babaguhin ng Estados Unidos ang agresibong approach. Ngunit nananatili na ka-alerto ang kanilang pwersa laban sa posibleng pag-atake. Kasabay nito, lalong uminit ang tensyon sa mga kaalyado matapos ipahayag ang pag-withdraw ng tropa ng Estados Unidos mula sa Germany, kasunod ng alitan kay German Chancellor Friedrich Merz. Sa kabila ng tigil putukan, nananatiling kritikal ang sitwasyon sa Strait of Hormuz na apektado ang malaking bahagi ng global oil supply. Dahil dito, patuloy pangamba sa ekonomiya at inaasahang tataas ang presyo ng langis. Samantala, inilipat na sa house arrest ang dating leader ng Myanmar na si Aung San Suu Kyi matapos ang mahigit 5 taon ng pagkakakulong mula nang siya ay pabagsakin ng isang military coup noong taong 2021. Sa pahayag ng military leader na si Min Aung Hlaing, sinabi niyang pinagaan ang natitirang sentensya ni Suu Kyi at inilipat ito sa designated residence na epektibong house arrest. Ipinapakita rin umano sa state media ang larawan ng 80-anyos na si Suu Kyi na nakaupo kasama ang dalawang naka-uniforming opisyal. Gayunman, nanatiling limitado ang impormasyon tungkol sa kanyang aktual na kalagayan. Ayon sa kanyang anak na si Kim Aris, nagduda siya dahil hanggang ngayon, anya, ay wala pa rin konkretong patunay na buhay at ligtas ang kanyang ina. Ayon pa sa kanya na ang lumabas na larawan ay kuha pa noong 2022. Sinabi rin ng legal team ni Suu Kyi sa Reuters na wala silang natatanggap na opisyal na abiso tungkol sa kanyang paglipat sa house arrest. Si Suu Kyi ay ginawaran ng Nobel Prize noong 1991, ay naging simbolo ng pro-democracy movement sa Myanmar at unang naluklok noong 2015 matapos ang reforma sa bansa.
3: Magic FM News Today.
4: At dumako naman tayo sa iba pang mga balita sa ating bansa.
3: Mga pangyayari sa buong bansa, ating alamin sa Balita Nasyonal.
4: Inaasahan ng patuloy na pagbagal ng galaw ng cryptocurrency na merkado sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa isang ulat ng crypto trader at market analyst na sinabi nito na mabagal ang trading activity sa kasalukuyan. Ito'y dahil sa nananatiling maingat ang mga traders at investors at posibleng bumalik lamang ang sigla ng merkado kapag matapos na ang alitan sa rehiyon. Dagdag pa nito, noong unang bahagi ng Abril ay nagpahayag ang Iranian authorities na tatanggap sila ng bayad gamit ang cryptocurrency mula sa mga barko ng petrolyo na dadaan sa Strait of Hormuz. Kahit pa naman dito sa Pilipinas, naging mahina na rin ang lokal na merkado ng cryptocurrency. Samantala, mahigit 7,300 ang binubuo ng mga pwersang pansiguridad at mga tagatugon sa emerhensiya mula sa maraming ahensya ng gobyerno ang pinakilos sa isang seremonya ng send-off noong Mayo 2 sa Central Visayas na nagpapatibay sa mas mataas na paghahanda sa bansa para sa ASEAN Summit 2026. Ang deployment ay sumasalamin sa isang pinagsama-samang pambansang pagsisikap upang matiyak na ang lahat ng mga hakbang sa seguridad at contingency ay nasa mataas na antas ng international na pagtitipon. Pinangunahan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kasama ang mga miyembro ng PNP Directorial Staff ang seremonya na formal na nagpagana sa Task Group Central Visayas sa ilalim ng Committee on Security, Peace and Order and Emergency Preparedness and Response na hudyat na ganap na kahandaan sa pagpapatakbo ng isang integrated at multi-agency command structure. Alinsunod sa pinaigting na paghahanda sa seguridad, nagsasagawa rin ng aerial inspection si Police General Nartates sa mga pangunahing lugar sa Central Visayas upang masuri ang kahandaan sa lupa, tukuyin ang mga puwang sa pagpapatakbo at tiyakin ang tuloy-tuloy na koordinasyon ng mga paglalagay ng security sa mga kritikal na lugar, ruta at lokasyon ng kaganapan.
3: Magic FM News Today.
4: At sa atin namang dagdag na balitang probinsya.
3: Walang kawala ang balita. Laging naoobserbahan hanggang dulo ng mga probinsya. Sa News Today, Balitang Probinsya. Balitang Probinsya.
4: Nasawi isang mekaniko matapos pagbabarilin ng isang motor shop o talyer sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur. Tatlo katao pa ang sugatan. Ayon sa ulat itong Biyernes na hagip sa CCTV camera pagdating ng riding in tandem sa harap mismo ng talyer dakong alas 2 ng hapon itong Huwebes, Abril 30. Makaraan ng ilang saglit, ilang beses nilang pinaputukan ng baril ang mga nasa talyer at saka mabilis ding tumakas. Patay ang isang biktima habang tatlo ang dinala sa pagamutan. Isa sa mga sugatan ang pinayagan na makalabas na ng ospital. Lumabas sa investigasyon na nakita sa crime scene ang 14 na basyon ng pala. Sinabi ng pulisya na tukoy na ang mga sospek at pinaghahanap na ang mga ito. Samantala, dalawang drug personalities arestado sa by-bus operation sa sindangan. Para sa balitang iyan, makakasama natin ang ating katambay mula Magic FM Dipolog, katambay Arnel Kuong. Mayong buntag.
3: Magic FM News Today.
5: Sa sindangan Zamboanga del Norte, dalawang lalaki ang kinilalang street-level drug personalities ang naaresto sa isang by-bus operation na isinagawa ng mga operatiba ng Zamboanga del Norte Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay Tigbao. Ang dalawang sospek, parehong 36 anyos, binata at residente ng Barangay Lawi, Sindangan, ay sangkot sa mga ilegal na aktibidad ng droga. Sa operasyon, nakumpiska ng mga operatiba ang humigit kumulang 4 na gramo ng shabu na may pinatayang halaga na 27,200 pesos. Na-recover mula sa isa mga sospek ang tatlong heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng puting crystalline substance na pinaniniwala ang shabu at isang piraso ng itim na electrical tape na ginamit sa packaging. Samantala, mula sa isa pang sospek, isang sachet ng shabu, isang by-bus item, 8 karagdagang sachet at pinaghihinala ang shabu, isang 500 peso bill, by-bus money at isang itim na pouch na ginamit bilang lalagyan ng na-recover. Ang naarestong sospek ay nakaharap sa kasong paglabag sa RA 9165. Para sa Magic FM News Today, Arnel Kong, Magic FM, Dipolog, ang katambay nyo sa pagbabalita.
4: Daging salamat katambay Arnel Kong ng Magic FM, Dipolog. At ngayon ay dumako naman tayo sa ating balitang sports, mga katambay.
3: Magic FM, balitang pambalakasan. Magic Sports. Sports News.
4: Pacquiao mapapasama sa US National Boxing Hall of Fame sa susunod na taon. Nag-iisang 8 Division World Champion sa kasaysayan ng boxing, yan ang pagkilala kay Manny Pacquiao, kung saan mayroon siyang 12 major world titles at nakalaban ang 22 world champions sa kabuuan ng kanyang karera. Nakatakdang tumanggap ang panibagong parangal ang boxing legend at people's champ Manny Pacquiao matapos inanunsyo na siya ay magiging bahagi ng Class of 2027 ng U.S. National Boxing Hall of Fame. Ginawa ang anunsyo sa 3rd Pacquiao Elordi Awards Night na ginanap sa Maynila kung saan kinumpirma ni Eric Schmidt ang naging pagkilala. Bago ito, napasama na rin si Pacquiao sa International Boxing Hall of Fame Class of 2025 sa Canastota, New York. Dito ay nakasama niya ang kapwa Pilipinong boxing greats na sina Gabriel Elordi at Pancho Villa. At ihati naman namin ng balitang showbiz para sa inyo mga Marites ng bayan.
3: Magic FM Balitang Showbiz. Mga latest chismis alamin sa Magic FM Balitang Showbiz. Showbiz.
4: Thalia bet bumalik ng Pinas dahil sa Bini. Yan ang ating balitang showbiz na ihatid sa atin ng ating kamarites, Lady Jen. Imarites mo.
6: Nag-viral at kinilig ang fans sa pagkikita at chikahan ng P-pop group Bini at Mexican superstar Thalia sa Billboard Women in Music kung saan pareho silang nag-perform. Nagpasalamat si Thalia sa Filipina fans at ibinahagi ang magagandang alaala niya sa Pilipinas. Ipinahayag din niyang handa siyang bumalik kung imatahan na agad namang sinang-ayunan ng Bini. Dahil dito umapaw ang kilig at nostalgia ng fans, lalo na sa mga nakakaalala sa iconic niyang role bilang Marimar na minahal ng maraming Pilipino. Yan ang ating Magic Showbiz Update para sa Magic FM News Today. Ito po si Lady Jen, katambay mo sa pagbabalita.
4: Maraming salamat, Kamarites Lady Jen. At yan ang kabuang tampok ng aming pagbabalita ngayong araw ng Lunes, Mayo a 4. Dito sa Magic FM News Today ng Magic FM, katambay mo o galing tambayan ang aming pagbabalita mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga at replay naman sa tanghali. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga katambay. At sa ating pagtatapos, narito ang God's Word para sa ating espiritual na pangangailangan.
7: Our God's Word for today. There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. 1 John chapter 4, verse 18. Let us pray. Dear Lord, thank you. Thank you that you see us as holy and blameless. Thank you that you want us. Thank you that because of your sacrifice, you see us as radiant. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. We accept this as truth, and we will walk by this truth today. We love you. In Jesus' name, amen.
3: Magic FM News Today.
8: The Feel Good Station. Magic.
9: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
10: Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
9: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong botika.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulap.
12: Alam nyo ba ang apo ko? Kapitan na sa barko.
13: Wala kayo sa apo ko. Bukod sa eskolar siya noon, isa na siyang abogado ngayon.
14: Wala pala yung mga apo nyo sa apo ko eh. Isa ng general ang apo ko.
15: Teka nga, saan ba nag-aral ang mga apo nyo?
16: Sa UCV.
15: Ha? Sa UCV din nag-aral ang apo ko eh.
17: Join the University of Cagayan Valley, Region 2's pioneering private non-sectarian university, lead host of the National Prisaa Games 2025, and a globally recognized institution ranked among the top 400 in WURI 2025 and 173rd in the Higher Education Rankings 2026. A leader in enrollment and quality education, UCV holds the most Pagkukuha accredited programs for 9 consecutive years, is ISO 9001:2015 certified, delivers DNV accredited maritime education, and drives global engagement through strong partnerships across Asia and Europe. The University of Cagayan Valley offers the following programs: for graduate school, PhD in education, Doctor of Public Administration, PhD in criminology, Master in Public Administration, Master in Business Administration, Master of Science in criminology, Master of Arts in education, law, liberal arts and teacher education, nursing and midwifery, engineering, maritime education, hospitality management, business administration, public administration, social work, criminology, information technology, electrical, electronics and industrial technology, physical education, kindergarten, elementary, junior high school and senior high school. For inquiries, log on to ucv.edu.ph. Discover excellence, innovation, and global opportunities at the University of Cagayan Valley. UCV, kasama mo sa iyong pangarap. Enroll now and be part of our growing UCV family.
18: University of Cagayan Valley.
17: Classes for kindergarten, elementary, junior high school, and senior high school will start on June 8, 2026. Classes for tertiary or collegiate level, criminology under the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program or ATEAP, College of Law and Graduate School will start on July 20, 2026.
19: Sa mga gustong bumili o nagbabalak bumili ng kanilang dream car, dito na tayo sa MV Cars Dealer of Quality Cars. 100% sure and fast financing approval. 100% legit car dealer. 100% all units are not flooded. 100% no engine issue guaranteed. 100% excellent engine performance. Bring your trusted mechanic. MV Cars Dealer of Quality Cars, dito sa Cagayan, the most trusted car dealer. Pang sportsman o pang family ang hanap niyong sasakyan, available dito. Cash or financing ay pwedeng-pwede sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Pwedeng-pwede ka rin magpa-reserve ng gusto mong dream.

0: Sa mga nagbabalak magpagawa ng kanilang mga bahay, hanap niyo ba ang affordable na bilihan ng inyong hardware materials? Tara na at magpunta sa AAA Hardware and Construction Supplies. Nagde-deliver sila ng gravel and sand, hollow blocks, at iba't ibang klase ng hardware materials. Kumpleto sila ng mga materyales na kailangan ninyo para sa inyong construction needs. Presyong pangmasa at dekalidad ang kanilang mga produkto. Para sa inyong mga orders, tumawag sa 0997-856-7785. That's 0997-856-7785. Matatagpuan ang AAA Hardware and Construction Supplies sa Main, Trauma Road, Atulayan Norte, Tugigiraw City. Mayroon din silang Branch 2 sa Paluasur, Tugigiraw City. Pagmamayari ni na Mr. and Mrs. Dan Ian Lee at Evelyn Lee. Ang AAA Hardware and Construction Supplies ay tumatanggap ng free delivery. At kung maramihan ang inyong order, may discount pa kayo.
1: Just good music.
2: And this.
1: And also.
3: Non-stop music.

0: Magic.
1: Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
2: Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan!
1: Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan.
2: Gabay Kalusugan!
3: Magnimbag nga oras. Hotline number ticket 0917-564-6789. Kumusta kayo? Kakaruba? Thank you. Kadang iti text messages, can questions, abong ha. Kan ka na yung ipadpadala, iti hotline number tayo. Kahit itreti ka gundaway. Inakman na wayaan, nag iti na duma-duma kakarubang ha text messages. Manipod iti hotline number tayo mo. Kas kumakin ni 1126.
4: Kafe mi.
3: Kuna nakarubang na imas dahi tagayam, Dr. M's 36 in 1. Kasla agkalkalasa damit iti Best Cafe Gold kunana. Shout out man iti family Baligod ditoy Vintar sir.
4: Best Cafe.
3: Ba.
4: Cafe nga herbal.
3: Nabayag ako ng agdingdingig kengka. Dita programam. Napay minensyon ng radio pero hanti bagbagan wen. Thank you ah. Naimas ken sugar free dito yung Dr. M's 36 in 1 herbal coffee mix ah. Para ka dagiti high cholesterol, para ka dagiti high blood, para ka ruba ka dagiti han nga nasuti ti panagturturog na. Kasama din dagiti anaganan dagiti nabayag bago ag tubo ti buok na. Amuya dati ramen na ato'y Dr. M's 36 in 1 coffee mix nga dakil may tulong na tapno naganan alis to ti panagtubo ti buok ken panagtubo iti kuko iti maysang atao so dapat din nakapkapyan yun ado ti benepisyo na kaya Dr. M's 36 in 1 herbal coffee mix. O dagiti high blood meat ah. Amoy adamit kapsula tayo para rin ta ah. Best cup saan yung liplipatan dagiti high blood.
4: Hindi kafe nga 8.
3: Narigat iti nasapang hagtangan iti barsa nga kaka.
1: Kape na to ra?
3: Isunga dagiti maintenance medicine mo. Ay kiham mo nga iwalwalin dahi takin mabalim mo ti agtumar iti best cups food supplement. Okay? Magatang ka dagiti amin nga butika tayo taan. Uray sa dinuman ti ayan nyo. Kumusta mo din abo dagiti awan rag ragsak na tirabian. Tapno nakaisim ka nga bumangon kabigatan na parikoy. Agtumar ka iti L-Max food supplement kas jay. Adon gagayem iti umisisim kada parbangon. Pumintas ti relasyon na kini bakit na manibot iti agtumtumar iti L-Max food supplement. Isu ka patasim mo ten. Aya, may isang oras sakbay kilaban mo kini Mrs. Mukaka. Agtumarkan isikreto mo kini bakit mo. Tapno ito no medyo marik namon nga gumagar tarikrik namon af. Kita ang nakaisim ni bakit mo dito no kabigatan na damagin na lakay anyati anyati kwa tinumtumar mo kuna agtumar ka manin ah. L-Max food supplement available ka dito amin nga butika dito kaka pagpaisim kani bumakit ah. Hamoy palubos nga pag is bumlata dito sagpaminsan kat usarim mat ayan L-Max mo dito L-Max food supplement available ka dito amin nga butika uray sa di naman kakatiayan mo. Kumusta mo din? Dagiti ko ah. Ado ti uban na. Lihan yung liplipatan.
4: Kape nga herbal.
3: Ada ti pang laban ti uban. Tapno ngumisit ti buok nga.
4: Yung seryale.
3: Natural. Kasano? Ay, i-just color mo dahi tan ah. Igulgol mo dyan. Just color dyan. Buok mo dyan. Hampay na basa.
4: Kafe!
3: Oo. Aga palabas ka ti 15 minutes. Then, inkaagdigusin kita M. Mayat iti panagngisit data buok mo. Just color tinaga na data nga produkto available amin nga butika ken supermarket daytan gakan.
4: Kape nga error.
3: Alawen awan marin ito oras gone siya akon a itagpakada siya kabo ni Jay Dizon. Mangibat bati tinimbag gabigat tayo amin.
5: Hindi lang to pares. Ito ang kapares mo sa buhay. Mura na, kakaibang lasa pa. Best pares in town. Dito lang yan sa Akiros 8 Pares. Dito, siguradong sulit ang bawat kain dahil sa kanilang pares meals na may anlisabaw at anlitaba. They serve solo beef pares, classic beef pares, laman loob pares, karahay pares, combo pares, loaded pares, Meron din silang Yang Chow Chicken Meals, Yang Chow Pork Meals, Beef Mami, Goto, Lomi at Lugaw. At para sa mga pancit lovers, meron din silang Classic Pancit Batil Patong at Pancit Kabagan. Samahan pa ng malamig na soft drinks. Akiros Ocho Pares, located at Tabacalera Grounds, Mabini Street, Ugaksur, Tugigiraw City. Malapit sa SM Downtown at St. Louis Main Campus. Open Monday to Sunday, 8 a.m. to 10 p.m. For takeout orders, call 0965-776-9003. Empanada ba kamo? Paborito nyo rin ba ang empanada? Lalo na ang authentic Ilocos empanada? Kung hanap nyo ang masarap, crispy at talagang pinipilahan ng lahat, tara na sa Calle Ilocos Empanada. Tikman ang kanilang mga best sellers. Regular empanada, vegetable and egg, 50 pesos. Vegetable, egg and longganisa, 75 pesos. Vegetable and 2 eggs, 70 pesos. Vegetable, 2 eggs and longganisa, 95 pesos. Vegetable, 2 eggs and 2 longganisa, 115 pesos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sa Calle Ilocos Empanada na tayo. Open Monday to Sunday, 9 a.m. to 10 p.m. Main branch, located at College Avenue, katabi ng Palawan Pawn Shop. Branch 2, located at Mabini Street, Tugigiraw City. Tapat ng Power 3, Montessori School. Malapit sa SM Downtown. Para sa advance order o pick up, tumawag sa 0960-525-2583. Meron din sila sa Weekend Night Market in front of Henderson Shoe Plaza. Sa kanila din ang V-Mars Food House, Lutong Ulam.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa kutuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Great music, magic moments. This is Magic FM.

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Sir, ano tinagal nyo? Kaya tagat na kayo?
2: Claudio Piana, taga Ayusan Norte, Bigan.
1: Hindi po di umininom kayo, tibas ko ba sir? Anami tinarag na yung tibagay yun?
2: Ay, o na siya mo na salunat. Nangako ti kwakide, di sugar pwede. Ta, medyo abnormal. Ay, padasan da mo tibis kape, tama padasan da ti sayaat na.
3: Paborito mo ba ang mainit na pandesal na Perfect? Kapartner ang kape? Sa halagang 2 pesos, makakabili ka na ng bagong lutong hot pandesal. Tara na at bumili sa Batanggenyos Bakery. Best sellers nila ang donuts na may 3 flavors. Bavarian, strawberry at chocolate, bucarol, Spanish bread, pandecoco, hopia baboy with 3 flavors, pianono ube, panda, and strawberry, milk tea donut at syempre ang kanilang init na pandesal. Open sila Monday to Sunday, 5 a.m. hanggang 8:30 p.m. Para sa orders, tumawag lang sa 0992-704-7774 or 0975-463-480. Matatagpuan ang Batanggenyos Bakery sa Main, Carig Sur, Maharlika Highway, Tuguegrau City, tapat ng DepEd. Branch 2, Pengue Leonarda Northway Transportation Terminal. Available din ang Kambal Bakery sa Adatu Street, Katagaman Viejo. Pagmamayari ni na Rebecca De Castro at Joel Gonzalez. Wholesale at retail sila dito. Batanggenyos Bakery. Naghahanap ba kayo ng salon na malinis, maluwang at friendly ang staff? Punta na sa Peping's Ladies and Gents Salon, ang inyong pinagkakatiwalaang beauty destination. Professional ang kanilang hairstylist at eksperto sa pag-aalaga at pag-aayos ng buhok. They offer hair at barber services, nail at spa treatments, eye at waxing services. Mula pa noong 1979, kilala na sila sa Iligan City at karatig lugar, serbisyong subok at pinagkakatiwalaan. Located at RBT Building, Washington Street, Center 4, Tuguegrau City. Open Monday to Saturday, 8:30 a.m. to 6 p.m. Sunday, 12:30 p.m. to 6 p.m. Para sa appointment, tumawag o mag-text sa 0965-507-7008 or 0928-046-0399. Ang Peping's Ladies and Gents Salon ay urgent hiring ng barbers, hairstylists, and nail technicians. Mag-apply na at maging bahagi ng kanilang growing team.
4: All-time favorite love song.

0: other times, and the music for your soul, your kind of radio, right here, my one and only station,
1: Magic FM.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
4: Wow.
3: Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Sa mga gustong bumili o nagbabalak bumili ng kanilang dream car, dito na tayo sa MV Cars Dealer of Quality Cars. 100% sure and fast financing approval. 100% legit car dealer. 100% all units are not flooded. 100% no engine issue guaranteed. 100% excellent engine performance. Bring your trusted mechanic. MV Cars Dealer of Quality Cars, dito sa Cagayan, the most trusted car dealer. Pang sportsman o pang family ang hanap ninyong sasakyan, available dito. Cash or financing ay pwedeng-pwede sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Pwedeng-pwede ka rin magpa-reserve ng gusto mong dream car. Ano pang hinihintay mo? Magpunta na sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Located at 599 Zone 4, Cusipag Street, Cagay, Tuguegarao City. 3-minute drive from Robinson's. Or you can check their Google Map. Visit their Facebook page, MV Cars Dealer of

Iba't ibang klase ng hardware materials. Kumpleto sila ng mga materyales na kailangan ninyo para sa inyong construction needs. Presyong pangmasa at dekalidad ang kanilang mga produkto. Para sa inyong mga orders, tumawag sa 0997-856-7785. That's 0997-856-7785. Matatagpuan ang AAA Hardware and Construction Supplies sa Main, Trauma Road, Atulay, Norte, Tugigaraw City. Mayroon din silang Branch 2 sa Paluasur, Tugigaraw City. Pagmamayari ni na Mr. and Mrs. Dan Ian Lee at Evelyn Lee, ang AAA Hardware and Construction Supplies ay tumatanggap ng free delivery. At kung maramihan ang inyong order, may discount pa kayo.

0: Imagine. Imagine.
1: You're still listening to 91.7 Magic FM, our time 1:51 in the afternoon. Hello pa rin sa ating mga Magic listeners na naka-tune in sa ating program, Magic Moments. Hi kaya Ma'am Rica Joy Suyu. And also to your loved one, kay Sir Alex Pagaduan. Hi to your Mama Glory na laging naka-tune in sa Magic FM at sa iyong mga siblings. Good PM. Hi din sa ating texter. Kaya 09 or 0748. Good afternoon, Lady Jen. Hanap ako ng friend, mabait lang, from Tugigaraw. I'm gay po, boy lang hanap niya. Thank you, you're welcome. Kanyang number is 0906-936-0748. That's 0906-936-0748. Thanks a lot for texting and for listening. Hi din po sa ating mga listeners sa may downstream, kaya Sir Jade Herrero. At sa ating mga listeners sa may Igig Cagayan, good afternoon. And also sa may Anafunan, hello kaya Auntie Paz. At sa iyong kapitbahay, mga kapitbahay. Alright, so well, let's move on to our music. We have here the Eagles. Love Will Keep Us Alive.

0: today's best music and yesterday's greatest hits. In Tokyo, this is 91.7
1: Magic FM.
2: Takun. Isu nga nakasagana akon nga agpakada kada kiti ay ayatek to'y biag ko. Agpakada akon anak ko. Agay ayam kami pa'y dagito'y apo.
3: Itin
2: apong. Agpakada akon mare. Unaan kayo nga tumaray.
3: Ruwa ka.
4: Nagana si Tibiag. No agpakada kada kiti anay. Kanwa ay kiskilan. Bentaha iti kinepektibo. Para iti anay. Pan nakasair ti puso ken bulsa. 950 SRP laeng. Naproxen sodium is a generic name of skilan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian.
6: Nagana si Tibiag. No agpakada kada kiti anay. Kadwa iti eskilan. Bentaha iti kinepektibo para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa.
7: No nagriing akun, nagbest cafe akun.
8: Ma'am, anak yung nakaganda ito tayo?
9: Consolacion Corpus, Tagagayong-gayong Norte.
8: Ma'am, tawin tayo, ma'am?
9: 62, sir.
8: Kita na yung ay tinarik natin, iti pinag-usarte, iti best cafe, ma'am?
9: Mayat mo't aser, ta, paisbun na ka, pagbawasin na ka, si kayong nga, akapi kay mo't, at numayat, wirik na yun.
10: Ti best cafe, 8-in-1 coffee mix, ken magatang ti groseria, ken botika, dita lugaryo.
11: Great music, magic moments. This is Magic FM.

0: your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station, Magic FM.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos nung sabi niyo po sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Naghahanap ba kayo ng salon na malinis, maluwang, at friendly ang staff? Punta na sa Peping's Ladies and Gents Salon, ang inyong pinagkakatiwalaang beauty destination. Professional ang kanilang hairstylist at eksperto sa pag-alaga at pag-aayos ng buhok. They offer hair at barber services, nail at spa treatments, eye at waxing services. Mula pa noong 1979, kilala na sila sa Iligan City at mga karatig lugar, serbisyong subok at pinagkakatiwalaan. Located at RBT Building, Washington Street, Center 4, Tuguegarao City. Open Monday to Saturday, 8:30 a.m. to 6 p.m. Sunday, 12:30 p.m. to 6 p.m. Para sa appointment, tumawag o mag-text sa 0965-507-7008 or 0928-046-0399. Ang Peping's Ladies and Gents Salon ay urgent hiring ng barbers, hairstylists, and nail technicians. Mag-apply na at maging bahagi ng kanilang growing team. Paborito mo ba ang mainit na pandesal na perfect? Ka-partner ang kape? Sa halagang 2 pesos, makakabili ka na ng bagong lutong hot pandesal. Tara na at bumili sa Batanggenyo's Bakery. Best sellers nila ang donuts na may 3 flavors. Bavarian, strawberry at chocolate, bucarol, Spanish bread, pandecoco, hopia baboy with 3 flavors, pianono ube, panda, and strawberry, milk tea donut at syempre ang kanilang mainit na pandesal. Open sila Monday to Sunday, 5 a.m. hanggang 8:30 p.m. Para sa orders, tumawag lang sa 0992-704-7774 or 0975-463-480. Matatagpuan ang Batanggenyo's Bakery sa Main, Carig Sur, Maharlika Highway, Tuguegarao City, tapat ng DepEd. Branch 2, Penge Leonarda Northway Transportation Terminal. Available din ang Kambal Bakery sa Adatu Street, Katagaman Viejo. Pagmamayari ni na Rebecca De Castro at Joel Gonzalez. Wholesale at retail sila dito. Batanggenyo's Bakery.

0: Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
1: Gabay kalusugan,
0: tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan.
1: Gabay kalusugan.
2: Limang oras man eh. JD Sonapo para iti programa Gabay Kalusugan. Kumusta apo dagiti taga Ilocos Region? Inga na di paar na iti Pangasinan ken Cordillera. O kasama din dagiti taga Region 2. O Rodamel sa Drugstore. Oy, magatang munitan a iti L-Max Food Supplement. Kinam amin nga butika sa dinuman kakatiin mo. Dagiti madin agtangod. Dagiti dapat agtangod. Ha? Panawinin tap ni Inga tumumar iti L-Max Food Supplement. Especially dagiti lalaki nga medyo agtawanan 50 pataas o tapno makaiwas iti prostate cancer. Ayan ay masapul mo iti L-Max Food Supplement tapno parigtain na tirikrik na
3: natural
2: pati ni Mrs. Mo umisem no nalpasin. Ayan
4: ayun seryale
2: L-Max Food Supplement ha
3: store dagiti
2: pang panagsak dagiti agasawa
4: manak.
2: Especially dagiti aumpay apo iti putot na dita o padasin yung agasawa ti agtumar iti L-Max Food Supplement. Namin na ito tongkat ali ginseng extract horny goat karuba. Kasang mo din na ito yung makarut extract. Dakil may itulong na. Dagitang kami tinagyan. Apo iti L-Max Food Supplement. Dakil may itulong na tapno maisublina. Apo iti regregta ni Mr. Nutay Panag.

0: or kukuin na no dikit ti agkatang-katang pa isag paminsanay na ya. Ulitin ka na kiti lalaki nga 50s and above. Yes, o tapno iwas iti prostate cancer. Dapat i-release mo na ito asag paminsan. O tapno lumaban ay ka agtumarkan. L-Max Food Supplement. May sa oras sakbay ti laban mo kini misis mo. Kita ay mafo. May ati gayib-gib na tayo takaka. O ti L-Max ha. Magatang ka na kiti amin nga butika ure sa di naman ti ayan mo. Aguri ka ta bumasak man ka na kiti text ngayon tamaw. Awat ha. Kas kumakin ni 1527 kuna na kami sa dino ti pagkatangan ti Dr. M's 36 in 1 coffee dito'y bawang La Union ta kanayo na kamululaw ta nangato iti blood pressure ko wino BP
1: ti kafe nga 8 in 1 coffee
0: pati dahi ta Dr. M's tawas ta nakaro ang angutling at nilakay kon Anita Santos iti bawang La Union nasudi nga bigat katagitim amin nga taga La Union Province. Ayan. Actually, dita bawang, gagtang skin, dadumapay nga butika, magatang yuritan iti Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Adam ireta kini Bambi Supermart. Ayan. O, dita San Fernando City, Jelra Supermarket, kenam amin nga butika dita San Fernando City. Ken ure sa dino man kakati ayan mo, sa pulim lang kadag iti butika na ito'y kaparparuunay nga kape tayo. Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix, ha? Na isang rat para kadagiti parehas kong nahilig launay gagayem nga agkape nang nangro nargiti ahan unay makaturturo kakaruba amuyo kading nga ito yung lavender extra kamay sa kadagiti ramen ha na ito yung Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix dakil apo may tulong na tapno pumintas iti turturog ayan kasama itin kakaruba dagiti ko ah kaya't nati nalumpo nga bubuok amuyo kading nga ito yung maysa nga ramen lang na ito yung Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix na ito yung horsetail extract. Apo, dahil may tulong na tapno pumintas iti buok kaka. Ha? Isong nga na gurdo, ha? Dahil buok mo, ay dapat tikap-kabihin mo, nawan sa bali. Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Magatang ka nagitim amin nga butika detan. Dahil ito lang tikapin nga daan mo iti collagen. Isong nga nagiti aglululoy kakaruba nga kudkudil, especially no at the edad mo, maiwasan nga aglululoy dagita nga kudkudil no agkap-kape ka ti Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Ngamin at daan iti collagen. Kaya parang iti may mas na pinpino na kinginis. Nga kudil matlaeng. Ay Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix lang ti masapo lang. Ngamin at daan mit na ito'y apo iti glutathione. O kita man amoy mo iti glutathione pagpaputaw deta. Inkabil tayo kakaruba iti Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Tapno sumudi lagarudan. Han nga glululoy takot kudil mo ta daan collagen. Aba pumutaw ka pa ita daan iti glutathione. Ayan. Kaya siyempre dagiti high blood. Amoy ka din nga ito'y green tea extract. Dahil may tulong na tapno pimintas, iti taray ti darati may isang tao. Adalasan ti green tea arami din da nga tsa, pero inarami tayo nga kape. Iso nga ito nung sumaruno nga panagarubub mo karuba iti kape. Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Ding ka dapat kap-kapien. Magatangin ka dagdim amin nga butika. Alawan, kasano nga, iwan marin ito oras. Siya ko natin pakata, siya kabo ni J.D. Son. Mga iba't bati, tinayimbag, gabigat tayo amin.
1: Hindi kafe.
2: Hindi lang to pares. Ito ang kapares mo sa buhay. Mura na, kakaibang lasa pa. Best pares in town. Dito lang yan sa Akiros 8 Pares. Dito, siguradong sulit ang bawat kain dahil sa kanilang pares meals na may anlisabaw at anlitaba. They serve solo beef pares, classic beef pares, laman loob pares, karahay pares, combo pares, loaded pares. Meron din silang Yang Chow Chicken Meals, Yang Chow Pork Meals, Beef Mami, Goto, Lomi at Lugaw. At para sa mga pancit lovers, meron din silang classic pancit batil patong at pancit kabagan. Samahan pa ng malamig na soft drinks. Akiros 8 Pares, located at Tabacalera Grounds, Mabini Street, Ugaksur, Tuguegarao City. Malapit sa SM Downtown at St. Louis Main Campus. Open Monday to Sunday, 8 a.m. to 10 p.m. For takeout orders, call 0965-776-9003. Empanada. empanada ba kamo? Paborito niyo rin ba ang empanada? Lalo na ang authentic Ilocos empanada? Kung hanap niyo ang masarap, crispy at talagang pinipilahan ng lahat, tara na sa Calle Ilocos Empanada. Tikman ang kanilang mga best sellers. Regular empanada, vegetable and egg, 50 pesos. Vegetable, egg and longganisa, 75 pesos. Vegetable and 2 eggs, 70 pesos. Vegetable, 2 eggs and longganisa, 95 pesos. Vegetable, 2 eggs and 2 longganisa, 115 pesos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sa Calle Ilocos Empanada na tayo. Open Monday to Sunday, 9 a.m. to 10 p.m. Main branch, located at College Avenue, katabi ng Palawan Pawn Shop. Branch 2, located at Mabini Street, Tuguegarao City. Tapat ng Power 3, Montessori School. Malapit sa SM Downtown. Para sa advance order o pick up, tumawag sa 0960-525-2583. Meron din sila sa Weekend Night Market in front of Henderson Shoe Plaza. Sa kanila din ang V-Mars Food House, Lutong Ulam.
3: All-time favorite love song.

0: to kick it off.
1: This is 91.7.
2: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panagluto-luto, tapno extra ti kita. Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
3: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita. Ti among nga alaksan, addanti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinalaing pay?
3: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Ang order na pay man apo?
2: Dahi to yan di pakbet. Doa nga order ti gado.
3: Extra nga kinalaing, tap na extra nga mat. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: This song is brought to you by Rex Del Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: Hello?
10: Hi, it's me. What's up, baby? I'm sorry. Listen, I'm gonna be late tonight.

0: That song was brought to you by Rex Del Forte. Mas bilis banat sa apat. No, nag-iingat ko at best
1: cafe ako. Ano po yung pangalan natin, ma'am?
2: Luz Biminda Manlapas po. Taga Barangay Elizabeth, Ingres, Ilocos Norte. Kasi mula nung gumamit ako ng best cafe, nawala na yung panginginig ng katawan ko kasi mahilig talaga ako sa kape. Kasi diabetic po. Sa mga katulad ko pong diabetic, subukan po natin itong best cafe. Maganda resulta sa katawan.
3: Ang best cafe 18-1 coffee mix ay mabibili sa mga butik at groserya.
4: All hits, all day, and it's all yours.

0: Check.
1: It's now 4:15. Time Check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Di trabaho, narigat no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag-Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP la ang kada tabletas. Awan ti umibibat, ag-Farex B ngay naldaw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw. This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan Extra galing na up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: have I left in me?
1: And that song was brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Noon nagriing ako, nag-best cafe ako.
3: Ano po yung pangalan natin?
4: Jaira Borser.
3: Taga saan po sila?
4: Badok.
3: Ilang taon ka nang gumagamit ng Best Cafe?
4: 3 years, sir.
3: Kumusta naman yung pakiramdam natin sa paggamit ng Best Cafe?
4: Maganda po yung tulog ko, sir. Tas kasi may goiter po ako. Parang naaagapan naman niya, sir. Maganda po ang Best Cafe, sir. Inaanyayahan ko po kayo na itry nyo po yung Best Cafe. Yun rin po ang gamit ng mga pamilya ko, sir.
5: Ang Best Cafe 18-in-1 Coffee Mix ay mabibili sa mga butik at groserya.
1: Hindi lang to pares, ito ang kapares mo sa buhay. Mura na, kakaibang lasa pa. Best pares in town. Dito lang yan sa Akiros 8 Pares. Dito, siguradong sulit ang bawat kain dahil sa kanilang pares meals na may anlisabaw at anlitaba. They serve solo beef pares, classic beef pares, laman loob pares, karahay pares, combo pares, loaded pares. Meron din silang Yang Chow Chicken Meals, Yang Chow Pork Meals, Beef Mami, Goto, Lomi at Lugaw. At para sa mga pansit lovers, meron din silang classic pansit batil patong at pansit kabagan. Samahan pa ng malamig na soft drinks. Akiros 8 Pares, located at Tabacalera Grounds, Mabini Street, Ugaksur, Tugigaraw City. Malapit sa SM Downtown at St. Louis Main Campus. Open Monday to Sunday, 8 a.m. to 10 p.m. For takeout orders, call 0965-776-9003. Empanada ba kamo? Paborito nyo rin ba ang empanada? Lalo na ang authentic Ilocos empanada? Kung hanap nyo ang masarap, crispy at talagang pinipilahan ng lahat, tara na sa Calle Ilocos Empanada. Tikman ang kanilang mga best sellers. Regular empanada, vegetable and egg, 50 pesos. Vegetable, egg and longganisa, 75 pesos. Vegetable and 2 eggs, 70 pesos. Vegetable, 2 eggs and longganisa, 95 pesos. Vegetable, 2 eggs and 2 longganisa, 115 pesos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sa Calle Ilocos Empanada na tayo. Open Monday to Sunday, 9 a.m. to 10 p.m. Main branch, located at College Avenue, katabi ng Palawan Pawn Shop. Branch 2, located at Mabini Street, Tugigaraw City. Tapat ng Power 3 Montessori School, malapit sa SM Downtown. Para sa advance order o pick up, tumawag sa 0960-525-2583. Meron din sila sa Weekend Night Market in front of Henderson Shoe Plaza. Sa kanila din ang V-Mars Food House, Lutong Ulam.

0: hits all day, and it's all yours.
1: Magic FM!
2: It's now 4:30. Time Check is brought to you by Celine Plus. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
3: Basta pag nilalagnat,
4: dapat matik. Ibay, Jessic.
3: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
4: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat matik. Ibay Jessic.
6: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
8: Bakit akun? Isu nga nakasagana akun nga agpakada kadagiti ay ayatek to'y biag ko.
9: Agpakada akun anak ko. Agay ayam kami pa'y dagito'y apo. Agpakada akun mare. Unaan kayo nga tumaray.
10: Ruwa ka! Nagana si tibiyag. Nung agpakada kadagiti anay. Kanwa'y kiskilan. Bentaha iti kinepektibo. Para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP laon. Naproxen sodium is a generic name of silan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
2: Naganas iti biyag no agpakada. Kadagiti anay. Kadwa iti eskilan. Bentaha iti kinepektibo. Para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa.
11: Mga suki, agorder kayon. Kas may isang aglaklako, every peso counts. Awan sa deng na ti panaglutluto. Tap no extra tikita.
12: Anay, nasakit ti bagbagik. Agura ilaang.
13: Agura imanan, adda extra nga pang laban dita. Ti amung nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
11: Wow, mas pinalaing pay?
13: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Ang ordonak pay man apo?
11: Dahil ito yan di pakbet. Doang nga order ti igado.
13: Extra nga kinalaing, tap no extra nga mat. New Alaksan Extra.
15: Unilab quality yan.
7: Paracetamol and ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
17: Pancho, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, 4 na araw. Pagtatay.
18: 4 na araw bago po kayo magbuwas.
17: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
18: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
17: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
18: Okay ba?
17: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
18: Yung rice coffee?
17: Masarap.
16: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: hits just keep on coming.
1: It's now 4:45. Time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
2: Mga suki, agorder kayon. Kas may isang aglaklako, every peso counts. Awan sa deng na ti panagluto-luto. Tapno extra tikita.
3: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
4: Aguray manan, adda extra nga panglaban dita. Ti ammo nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinalaing pa?
4: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Ang order na kay man apo?
2: Dahi to yan di pakbet. Doa nga order ti igado.
4: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This song is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: That song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa kidney care.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
0: Mahilig ka ba sa pansit batil patong? Sagot ka na ng Bembang's Pansiteria. Fresh meat ang gamit dito kaya siguradong masarap at sulit. They serve regular 100, special 120, super special 150, and overload 180. Available din ang Dilao for takeout orders. 300, good for 3 to 4 persons. 400, good for 5 to 7 persons. 500, good for 8 to 9 persons. And 700, good for 10 to 12 persons. May promo pa! Kapag nag-order ka ng worth 150 to 180, may free soft drinks ka. At kapag nakapag 5 pansit ka, may 1 free pansit ka pa. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-Bembang's Pansiteria na! Bukas sila Monday to Sunday, 7 a.m. to 7 p.m. For your orders, call 0969-570-8823. Pagmamayari ni Rosemary Trumata, Getalado, matatagpuan sa Gonzaga Extension, Ugat Norte, Tuligrao City, malapit sa Barangay Hall. Magandang balita sa lahat! Hanap niyo ba ang 100% wellness at protein hub na swak para sa inyo? Narito na ang kauna-unahang protein hub sa Tuguegrao City, ang tahanan ng number one protein shake in the world. Delicious, nutritious, guilt-free. Bakit nga ba patok ang kanilang shakes? Low calorie, protein-based, plant-based, at loaded with 19 vitamins and minerals. Perfect bilang meal replacement para sa weight management. At hindi lang yan, mayroon din silang fat burner, energizing drinks, antioxidants, detox, cleansing, carb blocker, fat blocker, at marami pang iba. Mga benepisyo, feel energized, stay fit and satisfied, at nourish your body the healthy way. Bisitahin ang M2B Wellness and Protein Hub sa 67C Old Silawan, Caritan Central Highway, Tuguegrao City. For takeout orders, tumawag sa 0960-811-6096 or 0935-918-5325. On by Trisha May Binwa.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, katawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa kutuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat. Choose Biogesic.
6: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

kang ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumis.

0: That song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na. Nag-iing ako, mag-best
1: cafe ako. Saan natin nagantay tatayan?
2: Maribig Ibanez, sir. Manayon bang di Ilocos Norte?
1: Kumusta namin iti narik na tayo iti pinag-usar tayo iti Best Cafe?
2: Dati-dati kat permit iti pinag-high blood ko, maulaw akag sakit pa yung ulo. E di nasarakak dito yan kat nakamaymayatin. Padasin niyo matiag kape ka dito iti Best Cafe. Ado di limag-anan ti Rick na hindi agus-usar kami ka dito iti Apo.
3: Ti Best Cafe, 8-in-1 coffee mix ken magatang ti groseria ken botika ti talugaryo.
4: Ito na ang pampagana at masarap na kasama. Magic Tutong Katambay. Awiting po

0: check your time. It's now 5:15. Time check is brought to you by Eskelan. Naganas iti biag no agpakada kadagiti annay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti annay. Pannakasair ti puso ken bulsa.
1: Manong, dumagas na pa BDJ pagkatangan empanada da
2: excuse me. Kayem, okay kamit laeng.
1: Subli sa mati sakit kon.
3: Binat daytan.
4: No adagurigor ken adakagiddan na nga sakit iti ulo ken bagbagi.
2: No adabina ken nagigiddan na sakit. Rexino
5: Forte. Alalisto, abangat, itiupat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mas bilis banat sa apat.
8: Basta pag nilalagnat.
9: Dapat matik. Ibay, Jessic.
8: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
9: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang maggalawang isip.
8: Dapat matik. Ibay, Jessic.
10: Alagang Unilab yan.
11: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
12: Nagsalun at mitente lang nga nataanak mo.
13: Ay no, managsakit nat lang dahito.
14: At ti ubing nga aglang langa nga nasulun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
15: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus, araw-araw.
16: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sagdeng na ti panagluto-luto. Tap no extra tikita.
17: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
18: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita. Ti amum nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas pinalaing pa'y?
18: One! Pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Ang ordo na kpay man, apo?
16: Dahil ito yan, di pakbet. Doa nga order ti ingado.
18: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Good vibes mga kapamilya. Live on air kasama natin si Tita Suzanne. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
5: Nako, DJ. Totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
13: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
5: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
13: Ayos. So sa mga nakikinig, hanapin niyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Hindi lang to pares. Ito ang kapares mo sa buhay. Mura na, kakaibang lasa pa. Best pares in town. Dito lang yan sa Akiros 8 Pares. Dito, siguradong sulit ang bawat kain dahil sa kanilang pares meals na may anlisabaw at anlitaba. They serve solo beef pares, classic beef pares, laman loob pares, karahay pares, combo pares, loaded pares. Meron din silang Yang Chow Chicken Meals, Yang Chow Pork Meals, Beef Mami, Goto, Lomi at Lugaw. At para sa mga pansit lovers, meron din silang classic pansit patil patong at pansit kabagan. Samahan pa ng malamig na soft drinks. Akiros 8 Pares, located at Tabacalera Grounds, Mabini Street, Ugaksur, Tugigiraw City. Malapit sa SM Downtown at St. Louis Main Campus. Open Monday to Sunday, 8 a.m. to 10 p.m. For takeout orders, call 0965-776-9003. Empanada ba kamo? Paborito nyo rin ba ang empanada? Lalo na ang authentic Ilocos empanada? Kung hanap nyo ang masarap, crispy at talagang pinipilahan ng lahat, tara na sa Calle Ilocos Empanada. Tikman ang kanilang mga best sellers. Regular empanada, vegetable and egg, 50 pesos. Vegetable, egg and longganisa, 75 pesos. Vegetable and 2 eggs, 70 pesos. Vegetable, 2 eggs and longganisa,
3: 95 pesos. Vegetable, 2 eggs and 2 longganisa, 115 pesos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sa Calle Ilocos Empanada na tayo. Open Monday to Sunday, 9 a.m. to 10 p.m. Main branch, located at College Avenue, katabi ng Palawan Pawn Shop. Branch 2, located at Mabini Street, Tugigaraw City. Tapat ng Power 3, Montessori School. Malapit sa SM Downtown. Para sa advance order o pick up, tumawag sa 0960-525-2583. Meron din sila sa Weekend Night Market in front of Henderson Shoe Plaza. Sa kanila din ang V-Mars Food House, Lutong Ulam.

0: Check your time. It's now 5:30. Time Check is brought to you by Celine Plus.
1: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
2: Manong, lumagas na pa yung BDJ pagkatangan, empanada,
3: excuse me, hayem, okay kamit laeng.
2: Nagsublin sa mati sakit kon.
4: Binat daytan.
5: No, adagurigor, kaya adagagadan na nga sakit yung ulo.
4: Kaya bagbagi.
3: Adabi na, kaya nagigidan na sakit. Rexido Forte!
6: Alalisto, abanat, itiupat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mas bilis banat sa apat.
8: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
9: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
11: Bakit akun? Iso nga nakasagana akun nga agpakada kadagiti ay ayatek to'y biag ko. Agpakada akun anak ko. Agay ayam kami pa'y dagito'y apo.
12: Itan apo!
11: Agpakada akun mare. Unaan kayo nga tumaray.
12: Ruwa ka!
13: Nagana si tibiyag, no agpakada kadagiti anay. Kanwa iti iskilan. Bentaha iti kinepektibo. Para iti anay. Pan nakasair, ti puso kimbulsa. 950 SRP laon. Naproxen sodium is the generic name of iskilan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
0: Naganas iti biyag no agpakada kadagiti anay kadwa iti eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair, ti puso kimbulsa.
14: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sagdeng na ti panaglutluto. Tapno extra ti kita.
15: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
16: Agura imanan, adda ekstra nga panglaban dita. Iamong nga alaksan, adda ti ekstra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
14: Wow, mas pinalaing pa'y?
16: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Ang order na pa'y man apo?
14: Dahito yan, di pakbet. Doon nga order ti igado.
16: Ekstra nga kinalaing, tap na ekstra kamat. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Mahilig ka ba sa pansit? Ikaw ba'y traveler na mahilig mag-stopover? Hanap mo ba ang comfortable place na may good ambiance? Tara na sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Tikman ang solid na sarap ng pansit Batil Batong at pansit Kabagan. Classic, 100 pesos. Premium, 120 pesos. Overload, 150 pesos. Mega Overload, good for 2 persons, 250 pesos. May promo pa, 10 plus 1 free. Meron din silang pares, 2 cups of rice, 80 pesos. Overload with Andy Rice, 150 pesos. Habang hinihintay ang inyong order, pwede ka munang magpa-car wash. May free coffee pa. Dito na tayo sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Located at Maharlika Corner, Cabalza Street, Pengiriyu, Tuligrao City, in front of City Mall. Para sa takeout orders, tumawag sa 0915-401-4945. Open daily, 8 a.m. to 9 p.m. Like and follow their Facebook page, Hydro Car Wash and Boss Pansiteria.
18: More music, more collections from Magic FM.

0: Magic.
1: It's now 6:15. Time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Basta pag nilalagnat,
3: dapat matik. I-BioJessic.
2: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
3: Dapat matik. I-BioJessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik. I-BioJessic.
5: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is a generic name of BioJessic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring BioJessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose BioJessic.
7: Nagsalun at may tinti lang nga nataanak mun.
8: Ay no, managsakit nat lang dahi ta.
9: At ti ubing na aglang lang nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
10: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
11: Unilab quality yan.
12: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus, araw-araw.
13: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panagluto-luto. Tap no extra tikita.
14: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
15: Agura imanan, adda extra nga panglaban dita. Ti ammong nga alaksan, addanti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
13: Wow, mas pinalaing pay?
15: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Ang order nak pay man apo?
13: Daytoy yan di pakbet. Duwa nga order ti gado
15: dinig. Extra nga kinalaing, tapno extra kamat. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
19: Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan! Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan. Gabay Kalusugan!
20: Naimbag nga oras. Agurig at umarub-up tamang balang iti Best Cafe Gold. Ayon. O, dagiti babakat, especially dagiti agkabaw. O, adaan iti Jinko Biloba nga min, dahito yung Best Cafe Gold tayo isunga papintasan iti memoria. Tapnuhan kayong agkabkabaw. Ken syempre, ha? Best Cafe Gold, adaan dahito iti Serpentina. Isulat at timang papintas, apo, ha? Iti blood sugar level tayo, tapnuhan tayo nga, ha? Agdiabetes. Ayun, ken dagiti ko, ha? At diabetes dan, dikati, iparit dati agkabit, at dakanong asukar na. Pero, ah, dito yung Best Cafe Gold. Malaksid nga stevia. Ah, di pa nang pasam iterita. Apo na kayong imnas dito yung Best Cafe Gold. Dahil ka. At daan pa dito iti serpentina. Isulat at nang tulong karuba at apunin itigas na inormalize na iti blood sugar level. Ayun. Best Cafe Gold. Magandang nga dito mamin nga butika. Ken syempre dito yung kambal na. Awan sa bali ha. Oh, Best Cafe 18-1 Herbal Coffee Mix. Dahil iti babae at apunin maiwasan bukol-bukol iti matres.
21: No nagriing akun.
20: Dahil iti very common nga sakit nga minti babae. Ayah. Bukol-bukol iti matres. Ayan. O dapat ter arub ubem Best Cafe 18-1 Herbal Coffee Mix. Magandang natin ang karagdam amin nga butika. Kasama din na kiti Artec ah. O tap naman sa luwatan apo iti kidneys. Oo. Sabagi hal lang na kiti Artec. Na kiti manag mahilig iti naapgad apaw. Amuyo ka din nga nung managapgad ka ti problema deta kidney. O ada iti kape nga na isang rat para kanya tayo Best Cafe Green. Ayan. Nakayong imas na iti Best Cafe Green tayo. Ayan. Kasama din, nagiti bilbilan. O tapno, bumasid na ito bilbil. Adan nga min L-carnitine na. Ito yung Best Cafe Green tayo. Amuta iti L-carnitine. Ah, mang papintas apo, mang tarabay iti puso. Ken mang i-flush out iti sobra nga cholesterol iti bagi. So nga nagiti bilbilan nita. Dapat na ito yung ube mo. Ayan. Best Cafe Green. Available ka nagiti amin nga butikan. O nagiti kalbumat. O nagiti glaglagas buk na hanyuli lipatan ha. Irasya ang puti masabol mo. Adon, tinagtubo ti buhok na babaeng dito. So, dapat 2 minutes, sakbay yung balawam, dapat tir aramatim nga shampoo, irasya po kita ay may tuti panagtubo, panagkapal, dahil tayo buhok mo, ha? O ti irasya po, ah, magatang nga nagatim amin nga butika ure sa asa din naman ti ayan mo. Kasi nung ay garot, nagati adu pimples na. Oo, adu iti nagandan, mancha man sa itikot ko, dilrupro pa na, mapa. Pek. kas nga makun ko na. Eh, hindi ara matim dita. Ira charcoal soap kaka. Best ka. Available dito na. Kadagitim amin nga butika. Ikas ano nga, ikaroon dagit at wrinkles na iso nga. Afu, dito at ni makiparangarang panag. Bakit panaglakay? Dito wrinkles launay. Adamit sabon tayo para dita. Ira 3-in-1 soap. Powered by glutathione and kojic extract. Ti kojic and glutathione ang mutay-mutayan pampapudaw. Iso nga nuket mo. Mas name imnas nakinkinis nga kutis maiwasan maikadagita wrinkles up no ubing natati itsura no mampay ti edad ke bakit winulakayan
0: when kabes
20: ay get a moyon ding ke aramatan
0: with herbal mix
20: era 3-in-1 soap magatang kadagitim amin nga butika taitan kaka iti dito nga kanito inakman wayaan may sabay kakaruba nga agar aramat kadagiti produkto tayo best cafe can best juice in our aramatin kakaruba ni Mrs. Rosalina Castillo iti tumawini Isabela intay ka rin kin kaka
5: siyak ni Rosalina Castillo antagan second tumawini Isabela 6 to 8 years old
22: damagig man gawin ma'am no anati narik na tayo ti pinag-aramat tayo ti best cafe
5: ke mayat mat ti kwaser ti bagiday tanga best cafe ta oray sobra ti bandog mo may katajay ngay baga ate kibakibba ti baro nga, oray mabambanog ka talaga makakaslawan marin ng mga kuhan basag kapi ka ti kasta dadya nga rod pang healthy nga talaga ti bagay ta awan nga rod ti asukar na nga makungko na punta
20: at best o dayatan ingay nangiganin ah ti kuskusto nga testimonya kadag ito kuskusto nga user ken kuskusto nga tao ayan nagdita dumamin ka dita pa yung ibaga na ganda ag madlaw pa yung agbasa ayan okay o dagitan nga produkto nga ruba dapat isuretan ter aramaten tayo tapos no kimay tulong na pagpintasan iti karadkad ayan alawin awan manan iti oras kas gagangay pakadakon ah JD Sunapo mangibat pati tinibag gabigat tayo amin

0: Check your time. It's now 6:30. Time Check is brought to you by University of Cagayan Valley. Kasama mo sa iyong pangarap.
1: Ti trabaho, narigat no natangan, agpipikal kan agbibinag. Isu nga agfarex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta kan ehersisyo. 550 SRP laeng kada tabletas. Awan ti umibibat. Agfarex B ngay naldaw. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiyo. Magfarex B araw-araw.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
5: Bakit akun? Isu nga nakasagana akun nga agpakada kadagiti ay ayatek to'y biag ko.
6: Agpakada akun anak ko. Agay ayam kami pa'y dagito'y apo. Agpakada akun mare. Unaan kayo nga tumaray.
7: Ruwa ka! Nagana si tibiyag. No, agpakada kadagiti anay. Kanwa'y kiskilan. Bentaha iti kinepektibo. Para iti anay. Pan nakasair, ti puso kinbulsa. 950 SRP laeng. Naproxen sodium is a generic name of silan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
0: Naganas itibiyag no agpakada kadagiti anay kadwa iti eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Panakasair ti puso ken bulsa.
9: This song is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.

0: Magic.
1: Manong, dumagas na pa yung BDJ pagkatangan, empanada,
2: excuse me, dayem, okay kami tlaeng.
1: Nagsublin sa mati sakit kon.
3: Binat daytan.
4: Luad ang rigor, kaya nadakagandan na nga sakit yung ulo,
3: kaya bagbagi.
2: Luad na binat, kaya nagigandan na sakit. Rexido Forte!
4: Alalisto, abanat, itiupat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mas bilis banat sa apat.
7: I have headache. I have body pain. Pag-2. Pwedeng flu.
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
11: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo.
12: Ay no, managsakit na't lang dahi to.
13: At ti ubing nga aglang langa nga nasulun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
14: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
15: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
17: Mga suki, agorder kayon. Kas may isang aglaklako, every peso counts. Awan sa deng na ti panagluto-luto. Tapno extra tikita.
18: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
19: Aguray manan, adda extra nga panglaban dita. Tiamong nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
17: Wow, mas pinalaing pa?
19: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
20: Ang order na kay man apo?
17: Dahito yan, di pakbet. Doon nga order ti igado.
19: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: No nagriing ako, nag-best cafe ako.
23: Ano tinagan tayo?
24: Maylin, Navarro, Bugaw, Ilocosor.
23: Ano nga itimarik na tayo yung ti pinag-usar tayo ti best cafe?
24: Di sir, kagpagpipigal ti ramramay. Yung hindi napadasa na ito yung kapen. Mayatan, hanggang pipipigalan. Apo, padak nga, bakit agusar kayo ti best cafe? Tanapintas na ito eh.
25: Ti best cafe, 8-in-1 coffee mix, kaya magatang ti groseria, kaya botika, dita lugaryo.
16: Sa mga gustong bumili o nagbabalak bumili ng kanilang dream car, dito na tayo sa MV Cars Dealer of Quality Cars. 100% sure and fast financing approval. 100% legit car dealer. 100% all units are not flooded. 100% no engine issue guaranteed. 100% excellent engine performance. Bring your trusted mechanic. MV Cars Dealer of Quality Cars, dito sa Kagyan, the most trusted car dealer. Pang sportsman o pang family ang hanap ninyong sasakyan, available dito. Cash or financing ay pwedeng-pwede sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Pwedeng-pwede ka rin magpa-reserve ng gusto mong dream car. Ano pang hinihintay mo? Magpunta na sa MV Cars Dealer of Quality Cars, located at 599 Zone 4, Cusipag Street, Cagay, Tuguegarao City. 3-minute drive from Robinson's, or you can check their Google Map. Visit their Facebook page, MV Cars Dealer of Quality Cars. Owned and managed by Mr. Michael Torida Canceran and Dr. Victoria Carrion Canceran. For your appointments, call 0917-182-8614. Mahilig ka ba sa pansit? Ikaw ba'y traveler na mahilig mag-stopover? Hanap mo ba ang comfortable place na may good ambiance? Tara na sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Tikman ang solid na sarap ng pansit Batil Patong at pansit Kabagan. Classic, 100 pesos. Premium, 120 pesos. Overload, 150 pesos. Mega Overload, good for 2 persons, 250 pesos. May promo pa, 10 plus 1 free. Meron din silang pares, 2 cups of rice, 80 pesos. Overload with Andy Rice, 150 pesos. Habang hinihintay ang iyong order, pwede ka munang magpa-car wash. May free coffee pa. Dito na tayo sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash, located at Maharlika Corner, Cabalza Street, Benguerillo, Tuguegarao City, in front of City Mall. Para sa takeout orders, tumawag sa 0915-401-4945. Open daily, 8 a.m. to 9 p.m. Like and follow their Facebook page, Hydro Car Wash and Boss Pansiteria.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP. Today's best music and yesterday's greatest hits.
2: In together,
1: this is 91.7
3: Magic FM.
4: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
5: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita! Iamung nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas pinalaing pa'y?
5: One! Pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Ang order na pa'y man apo?
4: Dahito yan di pakbet! Doa nga order ti igado!
5: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan!
8: Paracetamol Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR, New Alaksan Extra.
10: Bakit akon? Isu nga nakasagana akon nga agpakada kadagiti ay ayatek to'y biag ko. Agpakada akon anak ko, agay ayam kami pa'y dagito'y apo. Agpakada akon mare, unaan kayo nga tumaray.
11: Ruwa ka! Nagana si tibiag, no agpakada kadagiti anay, kanwai kis kilan, bentaha iti kinepektibo, para iti anay, pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP laen, naproxen sodium is a generic name of silan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan.
9: Naganas iti biag, no agpakada, kadagiti anay, kadwa iti eskilan. Lan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Panakasair, ti puso ken bulsa.
13: Basta pag nilalagnat,
14: dapat matik. Ibay, Jessic.
13: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
14: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang maggalawang isip.
13: Dapat matik. Ibay, Jessic.
15: Alagang Unilab yan.
16: Paracetamol is a generic name of Ibigesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
17: Manong, lumagas na pa yung BDJ pagkatangan empanada,
18: excuse me. Dayem, okay kami tlaeng.
17: Subling sa matisakit kon.
18: Binat daytan.
19: No, adagurigor kin adagagandan na nga sakit yung ulo kin bagbagi.
18: Adabi na kin nagigandan na sakit.
20: Rexido Forte!
19: Alalisto, abanat, itiupat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mas bilis banat sa apat. This song is brought to you by Celine Plus. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.

0: pwedeng flu!
1: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: Nagsalun at mitente lang nga nataanak mo.
5: Ay no, malagsakit mat lang dahi ta.
6: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
7: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus, araw-araw.
10: Di trabaho, narigan nun at tangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag-Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag-Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiyo. Mag-Farex B araw-araw.
11: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tapno extra tikita!
12: Anay, nasakit ti bagbagik! Agura ilaang!
13: Agura imanan, adda extra nga panglaban dita! Ti amung nga alaksan, addan ti extra nga kinalaing na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas pinalaing pay?
13: One! Pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
14: Ang order na pay man apo?
11: Dahil ito yan di pakbet! Doa nga order ti ingado!
13: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol and ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This song is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.

0: That song was brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
1: No nagriing ako, nag-best cafe ako.
2: Kap ni Rickson Valdez. Ano tayong tayo, sir? 45. Pagano tayo, sir?
3: Pagani kam.
2: Kana di kaya nang runa na nariktam, sir. Di pinagusar mo ti best cafe.
3: Mabati cholesterol, sugar, kanda di ito ti high blood. Kata na tumtumaran. Tayo nga barangaya, kanda gusar kayo ti best cafe. Tapos no, marik na yung mati epekto. Kan hangkay uni nga magastusan ti hospital. Panapintas dato.
4: Ti best cafe, 8-in-1 coffee mix. Kan magatang ti groseria, kan botika, ti talugaryo.
5: All time favorite love.

0: It's now 7:30. Time Check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
1: Nagsalun admitente lang nga nataanak mun.
2: Ay no, managsakit nat lang dayta.
3: At ti ubing nga aglang langa na sulunat ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mangpatumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
4: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
7: Ti trabaho, narigan no natangan, agpipikal ken agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta ken ehersisyo. 550 SRP la ang kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngay naldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw.
8: Bakit akon? Isu nga nakasagana akon nga agpakada kadagiti ay ayatek toy biag ko. Agpakada akon anak ko, agay ayam kami pay dagitoy apo. Agpakada akon mare, unaan kayo nga tumaray.
9: Nagana si tibiyag, no agpakada kadagiti anay, kanwai kis kilan, bentaha iti kinepektibo, para iti anay, pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP laon, naproxen sodium is a generic name of silan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Yunilab yan.
0: Naganas itibiyag, no agpakada, kadagiti anay, kadwa iti eskelan, bentaha iti kinepektibo, para iti anay, pan nakasair, ti puso ken bulsa.
11: Basta pag nilalagnat,
12: dapat matik, ibay Jessic.
11: Sa lagnat, iniisip, anong maingat magpagaling?
12: Dapat matik, ibay Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
11: Dapat matik, ibay Jessic.
13: Alagang Unilab yan.
14: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
15: Mag-rise ko.

0: Mga impormasyong panggalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maring kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
1: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
0: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide. Nationwide.
0: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
0: ang sikreto ng kutis na blooming.
3: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
0: Kojic para sa linaw,
3: gluta para sa kintab,
0: papaya para sa kinis,
3: at carrot para sa healthy glow.
0: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
3: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
0: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin
3: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
0: para sa kutis na blooming at healthy.
3: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Glow na todo
3: sa presyong abot kaya.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
1: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
0: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
1: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
0: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
1: magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat,
0: malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan.
1: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
0: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
1: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
0: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
1: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
3: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
0: Testimonya,
3: patotoo,
0: karanasan,
3: maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit
0: ng Rice Herbal Products.
3: Ito na ang

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po naman muli sa kanilang lahat. Welcome sa hindi po naman pala dudunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang pilihan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Kwentuhan na po tayo. Sa ating mga palado dunan.

At yan sa atin ang adibo naman pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, adibo naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San Mandago po kayo na Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa adibo naman paladudunan. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan. Tawag na po mga kaibigan! Tawag-tawag na at hindi po namang pag-usapan ang inyo po namang mga katanungan dito po sa ating paladudunan.

0: Kung may mga kwento po kayo na nais po ninyong ibahagi po naman sa amin, ito na yung pagkakataon na yun. 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan na po.
1: Magandang tagali po, Kuya Boy.
0: Yes, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Mr. Manurita, yung asawa ni Norma Orita po.
0: Ano pong pangalan?
1: Armando Orita.
0: Armando, okay. Nani, Tatay Armando, taga saan po kayo, Tatay Armando?
1: Dito sa Isulan, Sultan Kudarat.
0: Isulan, Sultan Kudarat. Okay po. Ilang taon na po, Tatay Armando?
1: 76.
0: 76? Galing. Okay po. 76 years old. Umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Wala pa po. Wala pa. Kaya naghanap po kahapon doon sa Denmark. Kaya sabi mo doon sa Denmark. Kaya alam mo yung kausap mo nung isang araw, yung asawa ko si Norma Orita.
0: Opo.
1: Sabi mo doon sa Denmark, kaya pinuntahan ko doon sa anak ko, doon sa Denmark, wala pang stock.
0: Mm-mm. Tama.
1: Nagpunta kami doon, wala rin stock.
0: Wala pang stocks, Tatay. Opo, sige po, wait lang po. Sultan Kudarat. Yung po yung ano, yung po yung ano niyo, yung hinahanap po ninyo kung saan tayo makabibili ng ating rice coffee sa Sultan Kudarat.
1: Oo, okay. Opo. Alam mo, Kwan, gumagamit ko ng Kwan ng Barbie at saka yung Kwan, yung rice coffee naman, inaano mo? Alam mo, hindi masyado makatae si Mrs.
0: Oo, tama. Tama po yun. Dapat po, umiinom po nun ng ating rice coffee kasi malaki po yung ano, malaki po yung maitutulong nun, Tatay. Kung ito po ituloy-tuloy po natin iinumin, araw-arawin po natin yung pag-iinom po noon. Malaki pong tulong yung ating rice coffee kapag yung po ay araw-araw po natin iniinom. Diyan po sa Sultan Kudarat sa Isulan, doon po, Tatay, sa VJ Doctor's Pharmacy, meron po dyan.
1: VJ?
0: Apo, VJ Doctor's Pharmacy sa Isulan, Sultan Kudarat.
1: Oo.
0: Saan po kayo pumunta?
1: Denmark, kay sabi mo nung sa asawa ko, Denmark man yun, hindi ko na nakakuan yung sabi mo kanina na ano, VJ, ano yun?
0: Apo, VJ Doctor's Pharmacy. Meron din po doon, Tatay, ng ating po namang rice coffee. Pwede po kayong pumunta doon para maitanong po ninyo. Nakainom na po kayo dati?

0: hindi pa talaga. Talagang totally hindi pa po.
1: Hindi pa. Pero yung barbe at saka yung mga kwalyo, yung isang kopi na kwalyo na inom ko.
0: Ah, okay po. Madisiana Pharmacy, tapos Janmark Pharmacy, Sultan Kudarat po yung tatay. Tapos, saan pa yun? Yung isa, Takuro, ay sa, ano, sa Isulan, VJ Doctors Pharmacy, Isulan. Punta po kayo doon para po makabili po kayo ng ating rice coffee sa Isulan, dyan po sa VJ Doctors Pharmacy.
1: Ilang pa ba yung isang karton yun? Isang karton ng rice coffee.
0: Apo, ang isang karton po tatay ng ating rice coffee ay may laman po ng 10 sachet ng ating po namang rice coffee. 10 yung sachet po ng tatay na pwede po ninyong iinumin po sa araw-araw. Dapat po araw-araw po yung pag-iinom po noon, tatay.
1: Okay. Alam mo yung product ng isa, yun ang ginagamit ko. Okay yun sa akin.
0: Alin po?
1: Yung kinisip naman, kaya sabi mo sa rice coffee, yun ang ginagamit, misis.
0: Apo, yun po yung ating produkto, tatay, yung ating rice coffee. Yung pong sinasabi po ninyong ginagamit po ninyo, hindi ko po yun alam.
1: Yung may balunggay at saka magustin?
0: Ah, hindi ko po yun alam, tatay. Hindi ko po yun alam. Hindi po natin produkto yun. Ang atin po ay rice coffee.
1: Magdumsi.
0: Ah, hindi ko po yun alam, tatay. Hindi ko po yun alam.
1: Yung parme.
0: Hindi rin po. Hindi rin po yan sa atin. Ang atin po ay rice coffee lang po.
1: Ah, ganun ba? Okay.
0: Okay po. Kung sakali, tatay, na nakabili na po kayo ng atin po namang rice coffee, tawagan niyo po ako, tatay, para... malaman po natin kung tama po yung nabili po. Nakabili na po ba kayo? Nakakita na kayo?
1: Hindi ko pa nakita. Kaya nung nagpatako ako, nagpatako ako sa Escope, sabi mo doon sa Denmark, inusutusan ko yung anak ko na bibili kay para doon sa nalay niya.
0: Opo, sa Janmark.
1: Wala pang stock.
0: Wala pa pong stock. Pero tatay, doon po sa isa na nabanggit po natin, pwede doon sa VJ Doctors Pharmacy po, tatay. Okay po, puntahan niyo po yung tatay at doon po tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, tatay, tandaan po ninyo, nasa kulay gintong dilaw na karton po ito. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas. R-I-S-E. Okay po, kasi
1: R-I-S-E.
0: Apo, R-I-S-E, kasi po hindi po kasi ito bigas, tatay.
1: Alam ko yun.
0: Okay po. So, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Yun po yung hanapin po ninyo para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee at hindi masayang yung pera po ninyo. Okay po?
1: Okay, Kuya Boy. Salamat po, Kuya Boy.
0: Balitaan niyo po ako, ha?
1: Sige, kagabi, tawag ko sa iyo. Di ba di molestan kagabi?
0: Oo nga.
1: Alam niyo, tawag ko sa iyo kagabi.
0: Opo. Sige po, tatay. Maraming salamat po sa inyo.
1: Sige, thank you talaga, Kuya Boy.
0: God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Okay, thank you. Bye-bye.
0: Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Kwento ang kalusugan si Tatay Armando ng Isulan, Sultan Kudarat, mga kaibigan. Tawag po ngayon sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numero pwedeng-pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan. Dito po sa ating palatuntunan, kung may mga katanungan po kayong nais po ninyong ibahagi po naman dito po sa ating programa. Ating po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan. Tawag po kayo at huwag po namin ninyong kaliligtaan. Siyempre, yung ating po namang bagong-bagong sabon na available na po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Ako, dapat nyo na pong masimulan yung paggamit po naman ng ating po namang sabon. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan, ang ating po namang sabon. At syempre, yan po ay may apat na extra, kaya nga po Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. Ano po ba yung mga sangkap ng ating sabon? Ano po yung mga nandyan para po naman makatulong po sa ating po namang magandang kutis? Para po magkaroon tayo ng magandang kutis, mga kaibigan. Ano po yung mga sangkap ng sabon na yan? Ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan, ay may halong gluta, avocado, papaya at carrot extract po, mga kaibigan. Na kung saan marami pong magagandang dulot po sa ating po namang balat. Ang mga benepisyo po ng bawat isa po, mga kaibigan, ng gluta, ito po ay isang malakas na antioxidant na tumutulong po na mapakinis at mapaputi po naman yung ating po namang balat. Ako, para kang artista nito kapag tuloy-tuloy po yung paggamit po ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. Binabawasan po nito yung mga dark spots at yung mga pigmentation po at labanan yung mga free radicals na nagdudulot po ng pagtanda ng balat. So may anti-aging effect po ito sa atin, mga kaibigan, kapag ito po yung ating ginagamit. At syempre, ang kagandahan naman po na may avocado extract yung ating po namang sabon, mayaman po sa healthy fats, vitamin E at C na nagbibigay ng malalim na hydration po, mga kaibigan. Nagpapanatili po ng lambot at kinis ng ating balat at tumutulong po na ayusin ang mga nasirang balat po natin, mga kaibigan. Yan po yung nagagawa ng avocado extract dyan po sa ating po namang balat kapag meron pong extract ng avocado. Nako na sabi nga po ay nakapagbibigay po ng malalim na hydration, nagpapanatili ng lambot at kinis ng ating balat. Kapag may papaya extract, mga kaibigan, gaya po ng ating sabon, the Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan, naglalaman po ng papain enzyme na nagsisilbing natural exfoliator, mga kaibigan, at nagtatanggal ng mga dead skin cells po natin. Nililinis po naman yung mga pores. Ano po yung mga pores natin, mga kaibigan? Yung pong mga daanan ng pawis po natin ng mga oil dyan sa ating pisngi, sa ating po namang kutis, ano po, sa ating po namang balat. Yan po yung mga pores ang pinagdadaanan po ng pawis po natin, ha? Nagpapaganda po ng kutis para maging mas makinang at pantay po yung kulay natin. Yan po yung ginagawa ng papaya extract sa ating po namang balat. Kaya kapag meron pong mga ganitong extract yung inyo po namang ginagamit, nako, napakaganda po ninyo. At yung last po, mga kaibigan, ay yung carrot. Yung carrot extract naman, mga kaibigan, ay mayaman po sa vitamin A at beta-carotene na nagpapalusog po sa ating balat. Nagpapataas po ng collagen production para maiwasan po yung wrinkles po natin. Yung mga guhit-guhit po sa inyo po namang pisngi at sa inyo po namang noo. Sa ilalim ng mata na may mga guhit-guhit po dyan, mga kaibigan, naiiwasan po yung pagkakaroon po nito. At nagbibigay po ng proteksyon laban sa pinsala mula po naman sa araw. So ang kabuuan benepisyo po ng ating po namang sabon, yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan, pampaputi at pampantay ng kulay po natin. Ang kombinasyon po ng gluta, papaya at carrot ay epektibong nagpapaputi ng balat at nagtatanggal po ng mga hindi pantay na kulay o yung dark spot. Malalim na paglinis po at exfoliation po, mga kaibigan, ang papain enzyme na nagtatanggal po ng dumi, ng langis at dead skin cells, kaya malinis at presko po ang pakiramdam ng ating balat. Nagmo-moisturize po, mga kaibigan, at nagpapalambot ang avocado at iba pang natural na sangkap ay nagbibigay po ng sapat na hydration. Kaya naman po ay hindi natutuyo yung ating balat pagkatapos pong gamitin. Ano po? Anti-aging, mga kaibigan. Ang mga antioxidant mula po sa lahat ng sangkap na yan ay tumutulong po na mabawasan po yung mga palatandaan ng pagtanda tulad po ng mga fine lines at yung mga guhit-guhit po sa atin po ng mga mukha o wrinkles. Ano po? At nakakatulong po sa pagtanggal po ng mga acne at yung mga blemishes. Naglilinis po ito ng mga pores po natin at may anti-inflammatory properties din po ito na nakakatulong na maiwasan at alisin yung acne. Pati na rin yung pagpapawala ng mga peklat po nito. Kaya po naman, gamitin po naman araw-araw yung ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. Available po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan.

Tandaan po mga kaibigan, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Available na po yan dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Dyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan. Huwag kaliligtaan po ang ating po namang produkto. Gawa po ito sa Rice brand kung napaka-effective po naman. Napaka-epektibo po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Dahil po naman ito po ay isa pa rin po sa mga produkto ng ating po namang Rice brand mga kaibigan. Kung gaano po ka-effective yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa ating po namang kalusugan, ganun din po yung ka-epektibo ng ating po namang bagong-bagong sabon, ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan.

Kaya po naman, inaanyayaan ko po kayo mga kaibigan na palitan nyo na yung mga ginagamit nyo pong sabon ngayon. Kung ano man po yan, palitan nyo na po ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, available din po sa mga butika na nandyan po sa inyong lugar ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At alam naman po natin yung bisa at galing ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Dagdagan mo pa yan ng 10 additional na herbal na sangkap. Yan na po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 mga kaibigan. Napakasarap po, lalong-lalo na dun sa mga mahihilig po talaga magkape. Yung gustong-gusto yung kape, kape po nila ay matatapang. Ito na po yun mga kaibigan. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 po mga kaibigan. Mabibili din po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan.

Available po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nasa kulay dark brown na karton. Ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ako, kailangan nyo na rin po talagang matikman yan. At masimulan po yung pag-iinom po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Dahil sa ito po yung napakasarap din. Katulad po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 na napaka-epektibo po na nakakatulong po sa ating po namang kalusugan. Ganon din po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available din po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan.

Tawag lang po sa 0969-226-9623 kung may mga... may mga nais po kayong ibahaging kwento dito po naman sa amin. 0969-226-9623. Pati po yung mga katanungan po ninyo, amin po namang sasagutan yan. Pwede nyo rin pong i-text mga kaibigan. Ano po, ha? 0969-226-9623 mga kaibigan, ang ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan.

Siamo da Bama, che mica è. Available din po ang Adibo namang Rice Plus Herbal Capsule sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan.

Ipagtanong-tanong lang po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. Ang adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 po mga kaibigan.

0: 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatutunan. Pwede nyo rin pong, sabi ko nga, kung halimbawa wala po kayong pang-call, ano po, ha? Pwede po kayo mga kaibigan na mag-text sa amin at kami po yung tatawag po sa inyo. Ganun lang po kasimple mga kaibigan. I-text po kami. Kami po yung tatawag po sa inyo mga kaibigan. Pwede po yun. Huwag kayong mahihiya na itanong po sa amin ang mga agam-agam po ninyo sa inyong isipan nang sa gayon po ay hindi tayo mahirapan paghahanap po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 kasi ang iba sa atin mga kaibigan ay nagkakamali din. May iba pa rin sa ating mga kababayan na nagkakamali pa rin sa paghahanap po ng ating Rice Coffee at nakakalungkot dahil nga po ay kumbaga nagkakamali po sila sa paghahanap po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at iba yung nadadala po nila sa kanilang mga bahay-bahay. Kaya po, nasasayang po yung pera po, niya, po nila. So, kailangan po na siguraduhin po natin na sa kulay gintong dilaw na karton, RISE ang spelling. Meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog at may sikat ng araw. Yun po yung ating rice coffee. Paalam na po ang inyong lingkod mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Ramdam na ang kagalingang ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa buong Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdaman, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahirap, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
2: So, di magsalo po, dati pong taga Cavite, ang po nasa negosyo
3: si Lincoln. Si George, po ito ng implantation
4: si Alvin
3: ng barangay Santa Cruz
4: Police. So, sa Campton po,
5: may inaayang lahat ng mga sinilin na kayo at tikman nyo ang rice cookie na sana. Ang sabi ko sa kanila, pili lang sila ng rice cookie kasi maganda sa pakiramo na.
4: Sana po, mag-try po sila ng umulim ng rice cookie para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
6: Para kung mga kasangkayan o mga kakilala o mga kasikuwaran, mag-try na ito para magpadayo na ninyo ka, upahin ninyo panlawas. O sa mga kaubanan ako sa Bisaya country, dito sa train na mo, suwain na ninyo pag inumog rice coffee mix para sa inyong daing yung mga mayong panglawas.
7: Sa lahat pong nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory naging normal na. Kaya kung sino man kayong lahat nakikinig, subukan nyo ang rice coffee para maranasan din ninyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
1: Di na may kakailan. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na ang nangunguna. Ang kakatiwalaan at ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon. RISE. Huwag mong susubukan. Simulan pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available ito sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
8: Today's best music and yesterday's greatest hits in together. This is 91.7
9: Magic FM. Anong, lumagas na pa yung BDJ pagkatangan, empanada, excuse me,
10: Dayem, okay kamit laeng,
9: nagsublin sa mati sakit kon,
10: binat daytan,
9: no adagurigor, kaya nadagagadan na nga sakit, iulo, kaya bagbagi,
10: no adabina, kaya nagigidan na sakit, Rexido Forte!
9: Alalisto, abanat, itiupa. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mas bilis banat sa apat.
13: Bakit akon? Isu nga nakasagana akon nga agpakada kadagiti ay ayatek to'y biag ko. Agpakada akon anak ko. Agay ayam kami pa'y dagito'y apo. Agpakada akon mare. Unaan kayo nga tumaray.
14: Ruwa ka! Nagana si tibiyag. No agpakada kadagiti anay. Kanwai kiskilan. Bentaha iti kinepektibo. Para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP laen. Naproxen sodium is the generic name. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unilab yan.
16: Naganas iti biag no agpakada. Kadagiti anay kadwa iti eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Panakasair ti puso ken bulsa.
17: I have headache. I have body pain.
11: pwedeng flu!
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
17: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
19: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo'n.
20: Ay no, managsakit na't lang dahito.
21: At ti ubing nga aglang langa nga nasulun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
22: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
23: Unilab quality yan.
24: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
26: Mga suki, agorder kayon. Kas may isang aglaklako, every peso counts. Awan sa deng na ti panagluto-luto. Tapno extra tikita.
27: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaeng.
28: Aguray manan, adda extra nga panglaban dita. Tiamong nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
26: Wow, mas pinalaing pa?
28: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
29: Ang portorak pa'y man apo?
26: Dahito yan, di pakbet. Doon nga order ti igado.
28: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
30: Unilab quality yan.
31: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.
33: Great music, magic moments. This is Magic FM.

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panagluto-luto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita! Ti among nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pa'y?
1: One! Pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Ang order na pa'y man apo?
0: Dahito yan di pakbet! Doang nga order ti igado!
1: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan!

Thank you. Thank you.

pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwa.

0: kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
1: Gabay kalusugan,
0: tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan.
1: Gabay kalusugan.
2: Naimbag nga oras. Agure kita umarub-ub tamang balang iti Best Cafe Gold ayon. O dagiti babaka, especially dagiti agkabaw. O adaan iti Jinko Bilobang amin. Da ito yung Best Cafe Gold tayo. Isong papintasan iti memoria. Dapnuhan kayong agkabkabaw. Kaya siyempre ha, Best Cafe Gold. Adaan da ito iti Serpentina. Isulat at imang papintas apo ha. Iti blood sugar level tayo. Tapnuhan tayo nga ag diabetes. Ayun, kaya dagiti ko ha. At diabetes dan. Dekate, iparit dati agkapit. At dakano asukar na. Pero ah, dito yung Best Cafe Gold. Malaksid nga stevia. Ah, di pa nang pasam iterita. Apo na kayong imnas dito yung Best Cafe Gold. Day ka. At daan pa dito iti serpentina. Isulat at mang tulong karuba tapon iti gasta. Inormalize na iti blood sugar level. Ayun. Best Cafe Gold.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa utuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP.
2: Good morning, check your time. It's now 6 o'clock. Time check is brought to you by Eskelan. Naganas iti biag no agpakada kadagiti anay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pannakasair ti puso ken bulsa.
3: I have headache. I have body pain. Pag tu, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Wake up and be energized. Magic Gel Hits. Magic Gel Hits. A collection of your favorite songs from generations to generations. Magic Gel Hits. Magic Gel Hits. Mondays to Saturdays, 6 a.m. to 9 a.m. Magic Gel Hits. Only here on Magic FM. Katambay mo.

0: Magic.
1: Check your time. It's now 6:15. Time check is brought to you by Celine Plus. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
5: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng nati panagluto-luto. Tap no extra tikita.
6: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
7: Agura imanan, adda extra nga pang laban dita. Ti among nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas pinalaing pay?
7: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Ang ordonak pay man apo?
5: Dahil ito yan di pakbet. Doang nga order ti nga do.
7: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Titrabaho, narigat no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga agfarex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, agfarex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiyo. Magfarex B araw-araw.
11: Nagriing ako, magbest cafe ako.
12: Ni Wilma Robio, iti barangay 35 Pites, Batarelos Norte. Manibod na padasak ti nagkape ti Best Cafe. Nasaya ti Rick na kong sumadyak nga libliwayan ti agkape ti Best Cafe. Panatin nga magkakape sa tapno, maramaran nga mati may Rick agkape ti Best Cafe.
13: Ti Best Cafe, 8-in-1 coffee mix, ken magatang ti groseria, ken botika, ti talugaryo.

0: Basta pag nilalagnat,
1: dapat matik. Ibay, Jessic.
0: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
1: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic.
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is a generic name of Bijesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Bijesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Bijesic.
6: Bakit akun? Isu nga nakasagana akun nga agpakada kadagiti ay ayatek to'y biag ko.
7: Agpakada akun anak ko. Agay ayam kami pa'y dagito'y apo. Agpakada akun mare. Unaan kayo nga tumaray.
8: Ruwa ka! Nagana si tibiag. No, agpakada kadagiti anay. Kanwa'y kiskilan. Bentaha iti kinepetibo. Para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP laan. Naproxen sodium is a generic name of silan. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Unilab yan.
5: Naganas iti biag no agpakada kadagiti anay kadwa iti eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa.
9: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: It's now 7 o'clock. Time Check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
3: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutloto. Tap no extra tikita.
4: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang!
5: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita. Ti among nga alaksan, addanti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas pinalaing pa'y?
5: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Ang order na pa'y man apo?
3: Dahil ito yan di pakbet. Doa nga order ti nga doa.
5: Extra nga kinalaing, tap na extra nga mat. New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Nagsalun admitin ti lang nga na taanak mo.
10: Ay no, managsakit na't lang dahi to.
11: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
12: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
14: Manong, lumagas na pa IBDJ pagkatangan empanada, excuse me.
15: Dayem, okay kamit laeng.
14: Subling sa mati sakit kon.
16: Binat daytan.
17: No, adag rigor ken adag agaddan na nga sakit ti ulo ken bagbagi.
15: No, adag bina ken nagigiddan na sakit.
18: Rexido Forte!
19: Alalisto, abanat, itiupat.
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mas bilis banat sa apat.
21: I have headache. I have body pain.
22: Pag two, pwedeng flu.
23: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
24: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
25: Wake up and be energized. Magic Gel Hits. Magic Gel Hits. A collection of your favorite songs from generations to generations. Magic Gel Hits.
26: I can buy myself flowers.
25: Magic Gel Hits. Mondays to Saturdays, 6 a.m. to 9 a.m. Magic Gel Hits. Only here on Magic FM. Katambay mo.

0: check your time. It's now 7:15. This time check is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
1: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panagluto-luto. Tap no extra tikita.
2: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
3: Aguray manan, at the extra nga pang laban dita. Tiamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinalaing pa?
3: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Ang order na kay man apo?
1: Dahito yan, di pakbet. Doon nga order ti igado.
3: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.
7: Ti trabaho, narigat no natangan, agpipikal kan agbibinag. Isu nga agfarex B, usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta kan ehersisyo. 550 SRP laeng kada tabletas. Awan ti umibibat, agfarex B ngay naldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, magfarex B araw-araw. This song is brought to you by Celine Plus. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus araw-araw.

0: It's now 7:30. Time check is brought to you by Eskelan. Naganas iti biag no agpakada kadagiti annay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti annay. Pannakasair ti puso ken bulsa.
1: Basta pag nilalagnat,
2: dapat matik. Ibay Jessic.
1: Sa lagnat iniisip, anong maingat magpagaling?
2: Dapat matik. Ibay Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang maggalawang isip.
3: Dapat matik, ibay Jessic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is a generic name of ibay Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring ibay Jessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose ibay Jessic.
6: Bakit akun? Isu nga nakasagana akun nga agpakada kadagiti ay ayatek to'y biag ko.
7: Agpakada akun anak ko. Agay ayam kami pa'y dagito'y apo. Agpakada akun mare. Unaan kayo nga tumaray.
8: Ruwa ka! Nagana si Tibiyag. No, agpakada kadagiti anay. Kadwa iti iskilan. Bentaha iti kinepektibo. Para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP laen. Naproxen sodium is a generic name of iskilan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
0: Naganas iti biag no agpakada. Kadagiti anay. Kadwa iti eskilan. Bentaha iti kinepektibo. Para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa.
9: I have headache. I have body pain. Pwedeng flu!
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan.
11: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
12: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
13: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
12: Mas malinaw na ba kahit gabi?
13: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
12: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Naghahanap ba kayo ng salon na malinis, maluwang at friendly ang staff? Punta na sa Peping's Ladies and Gents Salon, ang inyong pinagkakatiwalaang beauty destination. Professional ang kanilang hairstylist at eksperto sa pag-aalaga at pag-aayos ng buhok. They offer hair at barber services, nail at spa treatments, eye at waxing services. Mula pa noong 1979, kilala na sila sa Iligan City at makarating lugar, serbisyong subok at pinagkakatiwalaan. Located at RBT Building, Washington Street, Center 4, Tuguegrao City. Open Monday to Saturday, 8:30 a.m. to 6 p.m. Sunday, 12:30 p.m. to 6 p.m. Para sa appointment, tumawag o mag-text sa 0965-507-7008 or 0928-046-0399. Ang Peping's Ladies and Gents Salon ay urgent hiring ng barbers, hairstylists, and nail technicians. Mag-apply na at maging bahagi ng kanilang growing team. Paborito mo ba ang mainit na panlisal na Perfect? Kapartner ang kape? Sa halagang 2 pesos, makakabili ka na ng bagong lutong hot panlisal. Tara na at bumili sa Batanggenyos Bakery. Best sellers nila ang donuts na may 3 flavors. Bavarian, strawberry at chocolate, bucurol, Spanish bread, pandecoco, hopia baboy with 3 flavors, pianono ube, panda, and strawberry, milk tea donut at syempre ang kanilang init na pandesal. Open sila Monday to Sunday, 5 a.m. hanggang 8:30 p.m. Para sa orders, tumawag lang sa 0992-704-7774 or 0975-463-480. Matatagpuan ang Batanggenyos Bakery sa Main, Carig Sur, Maharlika Highway, Tuguegrao City, tapat ng DepEd. Branch 2, Penge Leonarda Northway Transportation Terminal. Available din ang Kambal Bakery sa Adatu Street, Katagaman Viejo. Pagmamayari ni na Rebecca De Castro at Joel Gonzalez. Wholesale at retail sila dito. Batanggenyos Bakery.

0: para sa mga minamahal naming biyahero. Thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
4: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panagluto-luto. Tap no extra tikita.
5: Anay, nasakit ti bagbagik. Agura ilaang.
6: Aguray manan, at the extra nga pang laban dita. Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas pinalaing pa?
6: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: At order na kpay man apo?
4: Dahito yan di pakbet. Doa nga order ti igado.
6: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
1: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster. Versus Alaksan FR, New Alaksan Extra.
9: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo'n.
10: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
11: At ti ubing nga aglang langa nga nasulon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Saline Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tatno protektado nga inaldaw.
12: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Saline Plus, araw-araw.
1: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Saline Plus araw-araw.
14: Manong, dumagas na pa BDJ pagkatangan empanada da excuse me.
15: Dayem, okay kami tlaeng.
14: Subli sa mati sakit kon.
16: Binat daytan.
17: No adago rigor ken adda kagaddan na nga sakit ti ulo ken bagbagi.
15: No adda binat ken nagigiddan na sakit.
18: Alalisto, abanat, itiupat.
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mas bilis banat sa apat. This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu

0: to get it all.
1: This is 91.7.
2: Check your time. It's now 8 o'clock. Time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na tipanaglutloto. Tap no extra tikita.
7: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
8: Agura imanan, adda extra nga pang laban dita. Ti among nga alaksan, addanti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
6: Wow, mas pinalaing pay?
8: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Ang order nga pay man apo?
6: Dahil ito yan di pakbet. Doa nga order ti ingado.
8: Extra nga kinalaing, tap na extra nga mat. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Nagsalun at mitinti lang nga na taanak mo.
12: Ay no, malagsakit na't lang dahi ito.
13: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
14: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
10: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
15: Manong, lumagas na pa IBDJ pagkatangan empanada, excuse me.
16: Dayem, okay kamit laeng.
15: Subling sa mati sakit kon.
17: Binat daytan.
18: Lo adag rigor ken adag gigiddan na nga sakit ti ulo ken bagbagi.
16: Adda binat ken nagigiddan na sakit.
19: Rexido Forte.
18: Alalisto, abanat, itiupat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mas bilis banat sa apat.
20: Tara na! Handa ka na ba? Tambay na! Magic FM Pilipinas, katambay mo!
21: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita, impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap tambayan. Paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network. Sa Butuan, 97.5 Magic FM. Lucena, 90.3 Magic FM. Tugigaraw, 91.7 Magic FM. Vigan, 94.1 Magic FM. Lawak, 92.3 Magic FM. Sa Kawayan City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo. Pilipinas, ang Magic FM. Katambay mo!
22: Proud member of the KBP.
23: Balitaktakan. Dito mapapakinggan ang mga bagong issues at mga kaganapan. Balitaktakan. Pakikipanayam sa mga importanteng tao sa gobyerno. Balitaktakan. Live reports mula sa ating mga katambay reporters. Usapang may halong kwela. Kasama ang ating mga batikang host. Balitaktakan. Dito lang sa Magic FM. Katambay.